Hi, country ti tin gbo iwaasu wa laara e o ti di orilede meje ototo sangiliti mo fi olorun ba to ni mi to ni emi mi mo fi bura ai eyan eleran ara la kokojo je o eje to nlo ninu kasara temi na ni nlo ninu kasara ti e oko yato sira won n to le yato nbe na ni wipe baye mi je o positive iwa je bi negative iwa je positive emi je bi negative n to yato nbe na no tabi ti ki genotype wo tun yato eje kana ni nbe laro okunrin ni nbe laro obinrin o categorization awon lo le yato o bi general bi positive he negative o positive o negative n to le yato nbe nu o to ba ti le gbara awon mu won le gba eje lati ara okunrin si ara obinrin lati ma je ki emi re o bo won le gba eje lati ara obinrin si ara okunrin lati ma je ki emi re o bo won le lo kidney laro okunrin fun obinrin lati ma je ki emi re o bo won le lo kidney lati ara okunrin si ara obinrin lati ma je ki emi re o bo eyan elara ara lajo je o Olorun fe ka ma lo opolo wa sugbon awa ni orilede Nigeria boya tori pe osi ati ya opo ni Nigeria ni awon ijoba na osi ran wa lowo awon lo ye ki won ma regulate esin yi o awon esin yi o ti won je ki awon eyan kan ma koyin sira awon ti won fe je ki awon eyan kan fe ran ara won denu won ijoba lo ye kan ma regulate won sugbon awon ijoba na nko awon ti wa ni janu ijoba na nko awon ai alagba odi esin na ni pupo ninu awon mi agba odi esin yi wa lai ta lai nbe lara ntin fa Nigeria seyin ti o je ki Nigeria o ti lo o Olorun ba nbo nitori pe eni to competent to daju to mo to yato so si to competent won ni je ko bo si joba o nitori esin ama ya mi ninu esin ni gbogbo wa la nba kakiri wa ni fi competency si waju mo omo ya ni ninu esin e wa gbo lati jo omo ya yin ninu esin tan tin de joba ewo lo de be to se daada ewo lo de be ti o koja ewo lo le de be ti o jamba ni amana ewo lo de be ti o wa bu ewo lo de be ti o si agbara lo agbara ma gun awon eyan wa ngun kogun ni ayin ni power drunk people ya yin na let ri won ko wa si bi ti si o si o sugbon ni ile okere awon ti won ti advance koja gbogbo level yen gbogbo awon ile okere ta wa ti to ma so pe won a lesson to je pe awa ta so pa lesson re lesson to je pe awon aro okere yi gan ni won mu eson won wa fun wa

Balai, one Pamela in South Africa. Lawa lawa, Basin Sorrow, one Pamela in Finland, lawa lawa, one Bamini Germany, lawa lawa, one Bamini UK, lawa lawa, one Bamini Canada, at the United States, na lawa lawa, how long? Balai, Talai. Tell you on Thomas, you pay. I am on the right track. We are on the right track. I want to look, I'm a sewasu, fang way yawa. Kalima, be ya, elera, la cocoja. Kato, dear lesson, e ya, la cocoja. Eje kana, ni flu, ni nwarawa. Iyato, tole wa, anu eje arawa. Kojuwa ya, B negative, B positive, lo. O negative, O positive, lo. Eta, B, A positive, A negative. Gbogbo awon kan yoku wa lie ti positive ati negative re ba ti le bara amu won le fi eje lati nu okunrin sinu obinrin o eje eni ti nbo o sa won le lo fa eni ti to je pe muslimi ni se eje eni ti nse muslimi won le lo fun christiani o ta ma je ki esin ko je adina gbo oku ka ma je ki esin to ye ko je bridge to ye ko so gbogbo wa po ko ton wa je pe oni o ma da ipinya sile laarin wa ile mi fi da source temi le aji se bi oyo online radio and tv international church of god ministry adeyin ka pembo bi awerin en se mo ti mo fi nje pembo ni bi awerin ni e mo ti mo fi nje pembo bi awerin tori pe nkan ki sese ra go ni o imo tolorun fun wa opo pupo olorun apo lo tele dua fiji nki mi opo lopo lemi se nje pembo bi awerin pe nkan ki ese ra go.

gbogbo ojo tabi paito tabi imamu to ba nko yin lati lodi si awon omo eyan eyan eleran ara bi ti yin e ma lo do aru won mo awon yen service agenda won ni o tabi ki won ma ni imo to pe to ati pe eni to ba ti e ti to ba ti je fanatic to ba ti je fanatic bo mo se be so yo bai eni to ba ti je fanatic mo sugbon mo ma ko ti ye yin eni to ba ti je wabi koko to ti je wabi koko ko si nkan te le so te le bi yi okan re pada en wabi koko n to ti nigbagbo si na ni o ma te le lo eni to wa sele ni wi pe o ye ka regulate esin ni orilede Nigeria bi mo se nso obo tori pe awon kan be to ye pe baba mamu wi pe olori esin yi so pe daddy ji o so pe baba ajo so wi pe nikan ni lawon lawon omo leyin won ma ngba o won ni gbe kini sinu rori sugbon olodun to dara gan o fe ka lo opolo wa o fe ka ma gbe oro sinu rori o fe ka ma gbe oro sinu rori tori na to baba soro lo baba soro bo ninu qur'ani yo ni afala takilun abala takilun eyin kini buku ya yin ese la ka yin e ni ronu ni e ronu ni mo fun yin lopolo me e ma lo opolo yin e ma ronu yin o e ma gbe oro sinu rori sugbon awon mi jegere ti je opolo won nti oga awon loke to ba ti ju si won wa lie ta lie won ti wa infected ni e ide yi o fi ye ki a ma regulate religion ni orile de Nigeria ni odun to lo ni ipari odun to lo Ghana ni orile de Ghana ijoba apinle ijoba orile de Ghana won fi ofin kan sita pe iwo to ba je paito to ba lo rin iran ripuri asotele odi to lo nso si orilede wa o bara re nibi to lero o lo nu kugu ni o gbe nle ni o n kaluko ya sewe omo re ma so to ra won na ni won ma nri ogorun eyan ni o ku ladun yin awon ni ri nkan daada won ni rowo won ni romo afi geyin o ku eleyi o ku eyi oja awun orin baba mi ojo ade to ni kiyesi olorun ko so be o eniyan lo so po le ni lari oli lo so pa aye re o le nituma o kiyesi olorun o so be o daada na lolorun o daada lolorun o daada na ni ma nso olorun e so be olorun e so ro buruku olorun e se eyan buruku olorun e ti e se eyan debi ti o ma wa buruku olorun e so so ku so o aso tele odi iran buruku ni ni kapa lori aye mi ateyin o ala wala haula wala quwata ila billahi rasul nitori pe ko se agbara kankan nibi kankan to to agbara olodun olodumare ni asiko december se to mo ta awon eyan

Nijoroni ki lo data to fi wa si pada se bon so pe Twitter fe break Nigeria ni ki lo data to fi si pada so ya won o si mo nkan fe break Nigeria awon ti won lo polo won e ro nkan o ni ro waju won ni ro yi be na ni awon NCC na ti won je ka se registration new sim mo gbogbo awon sim to sonu lasiko tan tan se awon ofin yi wahala wahala serious ajin pada seyin oro covid 19 ti mo bere un lasiko covid 19 pa lai gbogbo awon ti an ni ege loko ni odun na lohun olohun won ballu ni o ta ba n gbo balling on a balling level balling upon balling wa lai ai mo ye awon eyan na ko lo ile won awon agbe ni eke perin erin peke won adu awon kan fe gba olohun lo covid 19 ni sababi ara mi o ye yin ni mo bi ni idi ise ni la mo ni lole nkan to ba nse lowo lowo ma lo ro pe ise re o kere wa lai ta ba ti jale ko sise kan to kere o ko sise kan ti o le la ni olohun ara si so a ma la ni o wa lai ta la awada si se isin la ni o in la ni tarara tin la ni sowo won lowo eton po kike yan ka kiri agba nla aye o ebun a ma gbe ni

0: Igba kan lo, igba kan bo. Igba kan ko lo bi orere o.
1: Tanu oyin lo, Oluwa gbogbo eni ma ran mi lowo ko lo ba mi ran won lowo o.
0: Kini ipinu re fun odun tuntun? Mo bere na ni jeta. Kini ipinu re? Kin lo ngbero, bo fe dale, se le se lo fe dale ni. Ise kan to ngbero lokan fo fe dale. Se le ni wo fe ko to be bere ati ma ko le. Ile lo fe koko ra na. Abo ti nile nile. Foundation lo fe koko si. Lo wa ndajo si lo procrastinate. Lo procrastinate. Wa lai akoko duro de ni kokan
2: o.
0: Eto ba se la royin o se n to se ore mi ojo nlo ojo tun tin lo bi ananu orun tun de bi atiwo.

0: anu asi se mi tin ba ri awon kan Monday sauce ni won ni lo bi se Tuesday ori oke ni won ni gba bi se kankan lo Wednesday e tun ba won lori oke Thursday e tun ba won lori oke Jima e ba won lori oke ori oke ori oke ori oke ori oke sa sa lojojumo edun na se mo ke olorun ni on gbadura fun ise on gbadura ko lowo lowo o gba bi ise lo oju ojojumo ori oke in be ninu hadisi tarika pe lejo kan anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngba won kirun asuba tan la aro o fi awon okunrin tan wi sinu masalasi won lo ngo to di owo pe orun katari ni asiko tan ma nkirun elekeji won lo ba to ba won ninu masalasi lori adua na ni o ton lo o to pada de lowo oro leta ma nkirun eleketa lo ba tun ba won lori eni lori adua olorun wa fun alowo olorun wa fun alowo olorun wa fun alise olorun wa fun alowo ya love ya love ya karim ya love ya salam ya love ya love ya rasak ya salam ya rasak ya salam ya rasak ya latif ya latif bo se yo ko boku lo yo ko boku si won
1: abira alele egba bi se yin lo eyin ode yi egba bi se yin le eyin ole afajo yi
2: olohun ba mi ran won lowo
0: iru won yo mo je ka won eyan lero padu e gba igba te n gba dua te gba bi se lo ni mo ni gbigba do ti de bo se bi to tin joku to nso lenu kemi mama wa seto lojojumo bawo ni awon baba wa nilu ebo won se gbohun mi ti won fi ran alo pe nkan ta mo yi to ni dire eja kun lowo ni bi tin se
3: lowo olohun ba mi ran won lowo
0: bo ni baba so ni so ni so sexy o se fun mi lowo data lana ke mama wa ke mama gbeyan mo fi olohun ba se lawon ana ijeta ijerin ti ma ti ra glow card won wa bun mi ni data 40 megabyte ti ma dira glow card mu ri marun wo bu mi ni 40 megabyte bi mo se n se nu ti mo n se ti mo fi n tele re jo ti mo fi n wa ko to di pe baba bu mi lowo data lana ke wa ma joko ke ma sadura lasan se so ni success si won kan gbo won kan wo pe mo fe gbo enikan lowo wa ba jowo sori afefe iyun ni o ba dodo mi ko la do se gba kin joko sinu masalasi lasan odun yi to tin lo e yara in brain e ma lo opolo adua ngba an adua ngba adua ngba adua ngba awa ni ka funra wa ni brain e ka mo bi a se si soto adua leyin ta se si seto adua leyin ta adua fi ma ngba ani e ma wo ran odun yi lo to tin lo yo si yi tun ti ba pa.

0: mo ma wa pelu yin di bi yago mokanla abo ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko sina lodo ti ayan o si ti alquran 11% ni fonu mi wa.

0: asase mistake ni o awon ti won ba sa gan ko si bi won be sa lo ni ti gbogbo wa ba ti gba pe ya yin awa nti anti ani o awa la ni o
1: ko bi
0: a si ni gba ko baje
1: ni gi won gba de la
0: tori boko ba ro ko borokun boko rokun to rosa yo pada fa bo se bute na ni o
1: won soro
0: ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini kini kini re ni olon loko arodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe ke yun ko ma je tawon ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni family ki mo ni ayin
1: ni bo
0: omo egbon omo aburo extended families bo ba ti e je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba egbon mama
1: eni lo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re ilu ebo mo sa lo mo japa
1: eni bo lomo
0: a jo duro ti kini yi ni o igigogoro ma gunni loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de la aro yi alawi ijanu
1: ti
0: aro janu ohun mo to sun tan enu mi tun se wuya

0: gbogbo wa lati kokọ gba pe Nigeria n moru lọwọ lọwọ pe wahala wa ta ba ti wa gba pe wahala wa aha akoko wiwa ojutu si soro na ni pe keyan gba bo ni soro se gbogbo ola mo pa ni soro abẹ to ti gba ko ti iye yin pe soro wa e ti mo pe wahala wa bayi aha won la won ti mo gbogbo wa lati gba pe wahala wa akoko ojutu si soro ti wahala re wa na ni keyan kokọ gba ko si mo pe o ni soro a mo pa ni soro ke wa ni ojutu kini ona bayo eyin temi ha mo ni 11:30 ni saku otele sugbon oro ti to fe ma wo nla o ti fe ma wo nla oro si gbe ka nla tori kini re ni olohun roko on rodo to ba toko to todo de so ni ba kini e nbe
1: o eleyin olori
0: abi ka jo mojuto eh to ba ti e ti doro Nigeria oro le Yoruba taboro ilu Oyo ija ma nfo jale ma gba lapepe temi loju ni o tori mi o ni gba kile yo baje nbo mo ni ti mo fe sa lo
1: ni lo lu mu ani bo lu mu
0: be ni eni bo lo mo eni to ba weju nu bi iru wa ile ru mo nba ah wala o da o ola ma jari wala ogun o da ogun o ri bi yan ogun o tun ro bi eko o kọlọ maja rogun ko sogun ni la yo dokere ọlọ maja rogun
1: eni bo lu mu
0: eni to ba ti dori le de ri libya o ni je po webu aye sun nu le eni aforun ro owe ofu tun fe te ni o tori boro ba di adagba to ba ka adagba datan a mo kan jeje mojoko mi adeyinka
1: ti ko wo ile o
0: e lo bi won lori le de libya e bi won ni syria lohun nbe na

0: Adeyinka Olasokan mi le mi nja o papin ni mi ti se bale fila ilasa aroko yin re ti so lori obe ninu awo tan garan Adeyinka Olasokan mi kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa pembo bi awerin aja lu oyo ti dede gbo nitori be mi ore ranko mora ba mi eyan tabi kin ra awon eyan daada awon ninu re awon eyan gidi ayin
1: o se itulo wa ka ti itulo ise ju itulo
0: tabi kin tun fe kilo wa Adeyinka e ku ro to ba se posan lo ba ndodo yin be ran e ka san o eyin temi lati United States of America United States of America mo ke eyin na o bo ba se posan ni e ka san eyin tile tile lorilede Nigeria e ka aro e ku oju mama ago meje aro o koja iseju meedogbon ani ati orilede Nigeria ni eni ti se ojo 16 osu karun odun 2023
2: gbogbo eni ma ran mi lowo Olorun ba mi ran won lowo o
0: Yasin abibi pa wese biza biza Olorun ogungbo awon eyan gbo wa lori kan ni radio wa biza biza Olorun Yasin wallahi taala
1: wa itulo oku to wa lara ise mi jolo
0: eyin temi life coast mo kiyin o e wa pelu mi tribe aye
1: ile yi mo lo
0: eyin ti United Kingdom eyin ti ilu oba ni le Yoruba na o eyin ten sin wa je nipa toloba de tora an baba wa gan na ti loba ti pe ti pe ara oyo lo loba owo le ko ni o ara oyo lo loba mo ki eyin ti United Kingdom na gbagbe yin o eyin temi ni Bangladesh awon ti won je ti Asian country lo mo ki yin o sikun sinsun ha ho mo ti yowo
2: Olorun ba mi ran won lowo
1: ajo si ni oro mi lowo Olorun ba mi ran
0: a tori kori kori tu ko tu

Cabins is serious, too. Tim Baton, we have serious. I'm a quick, serious, you can't let me. Sejo Sunday kan ni mo wa laaro ta nse to ti mo nba yin soro ta njo ni gbolohun ti mo npi o ata mo mi mata mo bi mo se mo nse yin eh ti mo bi mo se mo nse un ta lo nse ma nje ojora won bi igba te yan fo kan keji eku ojumo le kan si o eyin temi opele loyota lo dakun dele adia fun peregede yeye ojumo mo ojumo to mo emi deyin ka olasokan mi ka se ma se daada loni o ojumo re ni ojumo to mo eyin na te ngbo mi ni US ni UK ni Nigeria ni Bangladesh ati ka akiri agba nla aye o ojumo re ni o agede wa gbodo ko yagan laye ta jo wa iya ni yagun rere o ire owo ire ola ko ma so so ede wa

0: on the side. Tribute Murphy Afolabi enikan na tun gbe mi to je bi ikankan odo ni nilu oyo wa yi na lana lana ni won lawon yan po si kini re mo la nwo omo kan ni side ibi kan tan pe lelegbo nilu oyo lana mo tun de se bi ite isin oku igbe oku si isin oku si iboji oku sare tita awon muslimi kan to wa ni oju ona lona elegbo ni role ana lokada lo bi rere lawon eyan lo bi baba isua adeyinka enikan to ti ju o ti jo wa wale ana awon na won so pa awon oba wa se mo iku in lo yo owo won laarin wa agba osugo odo awo osun lele emi ede titun fe ma gun mi emi ede si fe ma ba le mi adeyinka alawe janu
1: ibi tun ni ajayi aya igodalo a o pade
0: gbogbo ebi gbogbo awon ta ti jo wa wa ile a pada pade o lojo kan sugbon ni ayin gba ta wa wa laye o tun di be ni njo ninu o di be eyan njo eyan o tun di pade doju ala o darinna ko o doju ala ayin o tun dojo agbende e ma se daada o e ma ranti o ko mi e ma pe mi lo ko mi e pe mi e pe mi e pe mi e pe mi nka sa ma se daada e pe mi lajo ko bi eni kilo wa ayin ko le ba ma ran yin leti e pe mi o anabi kan le mi na o eledua lo fi mi si lo fi mi ta kan gban sinu sa ta jo wa yi o ke le ba ma re ko kan abi keji ko lara mi ni o eledua lo ran mi rin se eledua ni mi o ayin emi ko ni mo gban bayi o imoro so o imede pe o adeyin ka pe mbo bi awerin
1: softly within me oh I don't know
0: agbara mi ko mo fi yenu toke ma ti mo fi jan ma ti sale toro yi fi jade o olorun lo ni ko ma se saayi o yasin eyin na ko se ba mi ninu saayi lati le ba gbo ede oro yi edo ki oro yi ni o mu isa dede wa o e kan tan ba ran mi se ba yi le jiti ni o ini obi sasa danu ninu gbogbo awon eto mi te mo ngbo lori kan ni wa en kan pere tan ba ti ran mi bayi ke se gbogbo igba ni mo ma nse eto e kan tan ba ran mi bayi le jiti ni o won ran mi ni won fi ran mi ni o
1: oh we are pain eyin kari le riwo
0: ise ta ba ran adaki pada o toko ki yoko lenu ise ta ran ko si ni ko je won fi ran mi ni nsi je mo tin je ti mo nla agun báwọn èèyàn fẹ́ràn wájú bẹ́ẹ̀ lọ wà láì a lè jù sáyé o ìṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ o a lè jù sáyé o a lọ́kàn ẹ̀ ni o wíwá la wá a lọ́kàn ẹ̀ ni torí pọ́jọ́ ọjọ́ kan là á joyin ẹ̀yin tèmi ijọ́ ọjọ́ kan là á jàdò ijọ́ ọjọ́ kan lásùn tá à ní jímọ́ tá a fi lẹ̀ sasọ bora bí a sọ abẹ́gbé ńlá dà níkẹyìn ẹ̀yin tèmi ọjọ́ ọjọ́ kan ni náà tún á dilẹ̀ lẹ́yìn asunsunjẹ́ ọjọ́ ọjọ́ kan lówó dilẹ̀ lẹ́yìn gbogbo lówólówó ayé ọjọ́ ọjọ́ kan nipò dilẹ̀ lẹ́yìn gbogbo nipò ayé o ọjọ́ ọjọ́ kan lágbára tẹ́ ẹ níláyé yìí ò ní wúlò mọ́ o ẹ̀yìn alágbára ayé
1: you had to leave us
0: mo so ni jerin abijo wo ni jo sunday bo si sejeta abijerin mo lowo dangote le lomi nle to fe ni ni ojo gbadun aye mo o ininji o ma wa ori oku ka kiri o ininji o ma wa pa omo tuntun ki ninji o ma wa ole enu alaboyun ka kiri tori owo dangote to fe ni ni o
1: gbogbo wa je ni ati ko e ma
0: se Abiola kọ ni Richest Black Mind o wo nigba asa ati e aimoye Richest Richest Richest is that you don't jade leyin Abiola o bibeli so o ni awon asiere yi won ku oro ojo won ko si meni ti o na awon asiere awon dederin yi won si n ku oro ojo won ko si meni ti o na.

0: lori Facebook, mo wa lori TikTok. Awon yen wa so di trending issue. Mo wa wo won bayi mo mi ri. Elomi a ma sunkun eke loju camera. O so ko gbe camera to. Ah. Hey, Allah rinu. Eyan ma woju Eledua ni nwokan. Allah rinu o, omo number ale yin o. Allah rinu, orinu omo number ale yin. E lo wori TikTok awon eyan ja gbadun ma. Won keko kankan won gba lesson ni lowo oku o. Odo lo lo yi o. Odo lo lo yi o won gba lesson ni lowo oku o. Saye da wa lo ni o. Awon elomi ngba to sun to sun ekun eke lojumo mata o sun ekun eke lojumo mata o yi ton bere si ni teke bi o se luyan ni jibiti lowo ajale lowo oru won gba lesson ni o won gba lesson ni lowo oku o. O sun kun eke loju camera loju mama o ti to bere si ni sa si yan han loru ganjo won ma gba lesson ni lowo oku. Eh, ma Samuel do ni alagbara alagbara memero baba ole e ma gba lesson ni lowo oku o.
1: Apade gbogbo ebi gbogbo ijo Olorun eyan re atojulumo

0: A ni ke ma gba lesson ni lowo oku o. Eni ti ba n gba lesson ni lowo oku yo ma yera re wo. Fun ara re ni yo ma evaluate ara re. Yo ye wa ara re wo, iwa ti hu yo ma ye wo. Yo ma checkmate ara re. To ba ti fe ta si aga re, oni o ma pe aro, ti o ma pe odofinu re. Pe ah, mama ta si agere, e ma gba lesson ni lowo oku.
1: I can't believe you are gone.
0: Ya sin bi idan ni o se ri lejo ta wa na ba jo wa wa le loju awon kan yo ri bi idan ni o bi magic bi film trick ni o yo I mo ba ya ba ya nsawada ni o le je pe o npi roro ni sani to kuku sun laaji ai je ni o pi roro ka bo yo pi roro ni yo dide.

0: Jesu.
1: Ẹyin temi te ba mo to ba je pe e mo mo abi e mo abi e gbagbo I pe bo se wo ka pe laye to a pe lorun ju be lo o bo se wo ka pe laye to a pe ni orun ju be lo a mo se dada o a mo sora ni bi iwa baje iwa buru a so pe Nigeria wa o da Nigeria wa o da Nigeria wa o da kini Nigeria ti o da just oruko entity lasan ni Nigeria o awa ta wa ninu re gangan awa ni Nigeria o ta ma se ko country o da Nigeria o da ilu wa o wulo awa ta wa ninu re la da awa la wulo oruko entity lasan awon product to wa ninu re na lo make up country o soro mi ye yin aye yi o le o omo aye na lo so le aye dogun aye yi o le bawo la wa kan se build the website kale ta won kan so pe awon fe hack re ni e ma wo wa buku saye le te ba hack re e ko eni to ni website yi sinu damu se ti ko sinu damu saye wa le abeyin te wa ninu aye le ma aye le ara mi o ye yin a ni ina a ni na a ni na bawo ni yun se je soro Nigeria abi soro awa eyan ta wa ninu re ona wa o da bawo ni yun se je soro oruko lasan tin je Nigeria abawo eyan ta wa ninu re ta wa ni janu re enikan ko je bawo ni yen se je soro oruko lasan name entity Nigeria oruko lasan abi soro wa awa ta wa nibe ni position ta ti le kowo je soro mi nye yin se tun mo nja yin tan so clean se mo daru se o mo daru dapo so nye yin geographical map won ko wa papo won se gba won sawo aribo lotun lo si kilo ko si nkan kan to se na ko ran pelu Nigeria ju awa ta wa ninu re lo o tori oruko lasan ni Nigeria awa ta wa ninu re gangan eh la wa ninu go ta nje jini awa la da ti orilede if you worst the level to worst dey yo te ba mo tele mo ja yin tan niyan

0: Se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanle Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan.
1: Account number yen na re o pelu bank ifowoso ifowopamọ GT GT bank te ti mu gege ati takada te fi ma call e ti mu aya o as you get ready 077 egbo 077 077 88 54 183 Ajisebi Oyo Radio GT Bank ni o ta fe ko jo po o sugba ma pe eni to ba lolohun to le yan to lolohun ko si nkan kan ti o le se lagbara olohun ninu odun yi na ni la so di kinikan point kinikan fm kinikan point kinikan fm Ajisebi Oyo kinikan point kinikan fm radio nilu Oyo wa yi na ni tori pe ayin Adeyinka awa na ti wa lenu kini yi o tojo meta radio kankan kokoko ko si ninu Oyo yi ko to di pa da ale awa la kokoko we are the pay center awa na lara waju awa ni dero eyin pelu yondo Olorun pelu atileyin eyin ololufe wa nile loko peleyin odi 077 88 54 183 Ajisebi Oyo Radio GT Bank ayin iye kiye ko ba je 500 naira leyin ri fi si eyin na da si nu owo kan kere o ma wo pe boya o lowo nla ni oni je o da si o bo se 500 naira iwo na da si e seun eji bi eji la ganta yo e tan tagba erin woroko o bo se 500 naira iwo na da si o GT Bank ni account na ni mo pe un o ni mo pe lekan 077 88 54 183 30 million labẹ kojọ o 30 million naira labẹ kojọ ko wa sowo kan to kere in ta awon ebo fi tan fi da ta fi ma won kan da ni pe won ma nkunra won lowo ni di nkan daada ko wa si owo kan lo kere bi mo se n gbo firin firin lara awon iyawo ba mi King Saminu Adepoju lara awon ololufe wa iyawo ba mi King Saminu Adepoju America tawon je Black America mo n gbo firin firin pe iya ti n ba mi gba donation ojo ni wa n so fun oko re nijo ta jo soro lori phone pe enikan fa won ni $5 ma wo pe $5 awon owo ta wo mo ri pe ko to nkan ni iru $5 yen baya bi 3000 plus ni owo yen tẹnikan fi da si nigba to ni believe ninu eniyan tẹyin na ba ni believe ninu enikan ko si owo kan to kere tẹyin na le fi da si tawon ba wa gbajo ba won le se ri mo ri awon fundraising platform kan ni Facebook won te raise over $100,000 ti won raise e fun awon foundation kan awon nkan kaluku mo se ma chip in little amount ni to fi ma do didi nibi ninu latari pe won ni gbagbo won ni believe ninu nkan yi humanity won ni lokan awon yi la ma so pe won lolohun baba to ni Microsoft to ni Microsoft Bill Gates ko ni gbagbo ninu Olorun sugbon foundation re Bill and Melinda Foundation owoja re d'Africa kakiri agbaye won ti ni foundation won ni believe ninu awon fun eyan ni won se ni si o tori pe awon baba wa gan won ni gbagbo ninu awon fun eyan na ti ma ni oke ni owo afun ni gbe o gbogbo eyin te ti ase o gbogbo eyin te ti so pe eyin na o da si gbogbo eyin to wu lokan lati da si gbogbo eyin te ti n da si Olorun ba olojo ni yo ma ba wa pelu yin o adupe o a mo lore o ina o ni tawo yin o ni ri ngbe sonu bi o se bi omo o pepepe wa ni owu se nile aro o a jo pe ka ma fa iku degbera
2: bi Oyo online television and radio we want to take this

Oya kojo e mo le jojo yen dada. We are one to a soke, hallelujah. Si ani to si olore ti awon obi re o le se o. Si ani to fun o ni emi to fi mi to fi wa laaye.

ma wo awon baba wa Fata Ibandele Olusola l'America. Bi ton se ni gbagbe won ni ton ni gbagbe iru awon baba wa Saminu Omo Adepoju. Mo ma pe egbelegbe awon eyan tan ma ngbo wa nibi ni won oda awon baba yi mo. Sugbon oruko won orin gibele nje te ma tun gbo ta won alomi daruko won ti e tun sodo wa nbi mo. Ode ah mo meni yi won ti ma nda ko re lori kan daji se bi Oyo Radio. Won ti fi tan lole o. An baba wa Fata Ilamidi lowo Londo State. Mami madam Fumi Kemi ni lo badan ni le oluyo le. Afolabi Nurudeen ni alaro lorilede Libya bo mo pe yin de ti tepele mo ayin te ti mo ngbo wa e ti gbo oruko yi e ti mo ngbo lore kore awon oruko ti mo nda ko yi Asiru Amadu Adeniyi lati lu papo afa gulonu awon ni ani etiri mo ti purpose venture be ba tun gbo foran polo won bo mi e ti mo okan yin to mo lo sodo won tori pe ti gbo ko won daada nbi itan kan ni won fi lole o to ko won fi repeat ni ayin lojojumo to fi wa registered ninu okan yin ninu eti yin te fi mo pe awon kan bayi na bye bye na nje bye bye baba Basiru omo Adeniran tan gbe ni lu Eko Mr. Yusuf tan sise lopapo de hospital loyo alaafin wa nbi.

register oruko re ninu okan awon eyan atenu denu awon mo ro aromodo mo won si mo ba itan na nle loko sunday na ba ni parun a ma gbo sunday ningbo o ma gbo osa sunday igbo igbo osa baba dami oko ayo mi de abi baba ayo mi de ni oko dami mo fa gbe sira won yin mo bo se je mo sugba e sa ti mo bo se nlo e ti mo nkan ti mo nso o ti register o ti register oko re o ti fi iyan lole oko re nbe ninu okan kaluku wa abi ta ni so pe won mo sunday omo won ni go sunday go o sa akikanju ako ni takun takun ni waju ogun o fe pan disa ejo pin sunday na ni jebe igbo o sa gege bi awon baba wa ti mo da ko lo lekan saminu omo adepoju fatai bandele olusola pela awon baba fatai lamidi baba basiru adeniran adeniyi asiru amadu adeniyi madam fumi kemi mr yusufu artist Michael Ausola Angelo lati ilu Abuja Afolabi Nurudeen Alaro lorilede Libya baba basiru omo adeniran gbogbo awon baba baba yi sunday success oduola amo ogundare nilu London lohun gbogbo awon wonyi won ti fiyun lole ni okan temi na o lo kan aya temi na mo si mo pe teyin gan be se n gbo mi lowo te ba tun gbo oruko oru won ani awon adugbo kan nibo mi e ma mo pe e ti gbo oruko yi ri nbikan oruko yi ri ngi be li ni mo se ma so pe bo se wo ka pe laye ogun meta pere ni pin wa o onje ta ba je sinu gbogbo nkan ta ba mu omi ta ba mu sinu gbogbo ta je ka ma ba ku ni o ka fi wa laye nbi sugbon e ti oni je apu laye laye o na ni ore oni lada ta ba se fun mo la keji oni yo je asesile ti o tun je abo wa ba leyin wo la o na ni o je ki aro de wa ninu sare ni o tun ni je ka awon eyan gba pe wa ni ayin la fi ma wa laye laye kan ri kese bi dodo efon

baba kan be loyo wa ni ayin temi o gbanjumo mo ti e baya mo gbanjumo mo gbanjumo sugbe mi o da mo tele in ma o ta to fi wa laye n da mo mo kan ma ri oruko yen ni e ma wo oja atesan to jona ni jo ni ni bi odun meta ati odun meji seyin ti won tun ko ngba won tun ko won wa fi oruko awon kokan won fi n sori awon complex kokan ninu awon oja kan ko yi

bori oruko o je ka ABC mi ko ye mi a fi gba ti egbon kan to wa pada nsoro nipa baba un a se federal college of education special to wa loyo won ni baba yi nigba aye re to lo soju oyo ni legbe ma sofin nigba nloja pita pita loja takun takun ti a fi gbe spread wa soyo alaafin won fi gbe spread wa soyo alaafin awon kan won yi mi o je ko ko baba yi o parun se mi ogbonju mo gbonju mo bo mi o mo ba tori baba won o ku ko ti di baya bi odun meji si meta lo sugbon in ma ni gbogbo igba to fi wa laye gan a se ba baba ti dagba a baba ti dagba sugbon oruko in ese ma ri ninu oyo ka kire ti oye ntele ni jo nle nikan wa nsalaye pe bo se je ri won to fi awon bikan na sori oba lamidi adeyemi keta na bi pe won fi bikan na sori bishop ayo ladigbolu ka se senu awon eyan kan baba yi ko lo ja bitabita pe ko complex ke so loruko mi o awon kan ni won ro pe en gbogbo akitiyan ti baba yi ti mo nse eja fi kini eja fi hono oruko re soro mi ti ye yin eja fi hono oruko re baba ko lo ja bitabita pe e bi oruko mi si iru abiola na ti won ti so ojo to ku di ta so june 12 that's why the democracy day ni isin sabiola loja fun pe e so june 12 di democracy day ni awon kan ni aja bita bita ki buhari na o to so pe e je npe e ja fi ona re awon ti an ja fun democracy nu o ta wa n ja anfani re ta n lo basu basu ta n lo yama yama ni isin awon kan ni won fi emi ara won lele eyin o gbo ninu iwe alakawe ile nigeria ti oga mi gbenga adeboye to ko ni to nso ninu awo re to ni eni o ba ri ko ka iwe alakawe ile nigeria ori kini ese kini to ni eni o ba ri oka ta na fi gbohun soke eni to ka to ni yo si se nigba ti awon kan ba fi emi won lele igba tuntun yo si de tugba opo oselu ni won di oje lu ma aye lowo o a o ni fi emi lele ti de gbenga adeboye to n don't reverse. I want be to live for it. I will lower. So, cut you on the farm. I be MKO. Masudi Kasima Wabiola. I want no. I want to fear me one little. I'm a young one. Talk to so you, Jan. I'm a young one. I'm a se ranti tan awon okunrin meta kan laye igba ti won fi gba ijoba lowo abiola ti won je o se ti won aija ki plane loruko tori abiola pe ki won le ba gbejoba le abiola ta aija ki plane eyin ogbori e mo binu seyin ogbo ko mo ri awon okunrin meta odo mo okunrin meta ni o mo nbo e je nwo oko won lo kin wa da ko won fun yin tora awon na won ti fi yan lole kitan o le mo gbagbe won be ba tun gbo lenu mi boya yin no le so fa awon elomi

I ma binu a ni le mu koko nu we royin wa laaro yi kosina kosina o kosi ina lori phone nu wa kosina pe pe ayin a si ni generator a ma n charge ka kire ni bi ka ko charge bi ka ko ju wole o nle lo ti won ti tan generator ka lo charge e ti mo nlo yi gan ale ana ni mo ti charge re die ni le baba kan ladugo wa baba daada ka lo sa anu re o na ti kitan lele o ti foko daada le ladugo o ni ko je ki awo ti mo me o Allah ba ngo bi o ba si ola re lara o bi epo si tun won o tun re po si generator yo tan laaro yo tun tan lowo ale nje ladugo ti en na sawon yan mo riri re won mo pa re won mo patakuntakun re won mo nkan daada ladugo nibi ti wa na n gbe nbe o sawon yan ja anfani kankan lara re wa n so yi o enikan la wa n so yi o o nkan tan na generator ti e yo wa o wa se extension box si ta be mi na se se wiring le ti wa nu mo se extension box si ta ile ba mi baba ro repo ta tan generator baba ri generator ti generator wo to lana ko to baje emi na tan generator mo se extension kan si ta gugu awon mo le iwe awon Emmanuel Olande College of Education awon Ekiti State University awon affiliate mo Emmanuel Olande College of Education tan gbe ladugo mi ma to lo niwaju ta mi waju ta ba mi a ma charge won gbe extension won elomi o gbe laptop wa ki generator mi o to lana sawon eyan n jamfani ti e na ladugo abi iwo nikan so ni bo nbe ni ayin iwo nikan so bo nbe lohun iwo nikan so bo tun lo bo tun bo iwo nikan so abi emi ateni ti mo so pe o na tan generator lowo to ye pe bo tan generator ni aro awon eyan pe ti sikiti atodo azagbalagba atarugbo atomidan ati mo jesin odile re won la won lo le mania mo se mo nso nigba temi na bi ni generator won la won lo le deyin ka o ile baba aji se bi oyo an lo be a be lo charge ile yi nja won yan ja anfani iwo na ala won ti won tan lai ni tan iru won ni won ipe tan o bi wa ba tan generator se bo ti gate mo ni iwo nikan iwo nikan bo wa ni ayin iwo nikan bo wa lohun iwo nikan gboro nkan pere ni bi advice irufe awa emi mania ati iwo to je pe iwo nikan soso giogi o ni to sora re di ti orin nle nle o omari se ki bale kan ikan ni mo ka nkan se gi olohun adia fun iwori onikan nigba titi ndarin onikan soso giogi o iwori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni o ase agbajo owo la fi soya ajeje owo kan gbaru dori o mi lo ko lohun ba ti wa ma ran yan lowo so ma ran yan lowo o ma help eyan wa lai ta lai bawo yan se ma ran awa lowo ni ayin awon te ma sa anu wa tan ma bu wa lo mo fi olorun ba se ri be la won kan na ana ma tun ri iran lowo lati ara ti awa na awe ichi alaje mura o ba se ngba ta ngba lawa na na a ton fun awon kan awon na ton ja anfani lara wa lore yi lo ba ton gun lo ayo se be awa ni kale yin help ni awon te help po be ba ra data fun wa awon ti o gbo wa ti won gba roye wa ti won gbo eko ta fe ko won po won ja anfani latari ore te se fun wa ni ala awon ti won tan lai ni itan iru won ni won ipe tan o iwo to ba tan to ni itan daada to fi yan lole karin kese lo tun ma gbe aye lo koda leyin ku re leyin to ba ti re bi agbare to dawo sun dele alai awon yo to ma ran ti re si daada gbon se ran ti re si daada lawon malaika o to ma ko daada ale nipa re sigbawo to je pe bo wa nibi iwo nikan o wa lohun iwo nikan ni o tun le ma keke ke seyin ani bo se nse ba se nse bo se nse na ni o ma se lo ko se ti o dere ayin be ba re nikan to je pe bi lo nbi o nikan ni n lo ni bi ohun atawon odo mo kunrin ni awon mo kekeke won mo gbayun ti ni bi irabo suga te tun bu se gada be bu se gede te tun re nikan aso to je pe bi n lo ni ayin o nikan ni bi n bo o nikan ni bi n lo o nikan ninu ile o nikan na tun ni e so fun won pe
Eladeyin go lasukan wi pe eni ka sa ma se daada ajoko be eni kilo wa so wi bi se nse be na ni ko ma se lo ko se ti o lere o.

kama ranyan lo kama se dada wallahi o lere pupo bọlọ n ba tun ni ki baba yo tan generator laaro in tun gba be lo mo tun lo charge mu ko sina o awo ni na lati je ta bi je rin nle yi o epo tun fe won die ni gbogbo e ba rolura won olohun o saalu nigeria ta bara wa nu ka tun ma be lohun ti ne lorun olohun je won munade ibi ti gbogbo ata ajoba nigeria je denu o ani awon ara dugbo re se won le fo soya se won le sadua fun pa won je lara baba yi ani baba kan tun be ladugbo wa awoyinka la ma npo ko ti e na mr awoyinka lara awon ti won mojuto ona to wo adugbo wa ti o je ko ti baje to ragbara ti fe ba gbogbo ona je ladugbo wa o an okan lara awon ni nse ngba to lo abuja amariri re ti baba to ti abuja de to ba tun wa wo awon iyawo atawon omo yo to si se yo to ri pon si se lori ona yi injo ni na ni odun to lo ti aba wale Christmas Christian ni baba yi o ti aba wale Christmas o to pe awon eyan jo lara awon te je gbe adugbo pe on fe se kini yi o to n ba tun re eyan fun lowo lawon mi na tun da o cement iru mania ti mo ni mo n tan generator ta mo n charge nbe o na gbe cement bag meji nle baba kan na ni sale ti le ti e wa ni sale o na gbe cement le baba Oyinka na fi cement fun baba biriki leya o na fi ara re le pa lawon mo se re na ba fi cement na to bi tun ana se die kan le ma ri oko gbe koja ni adigbo wa ti agbara ti baje to je pe yan gi won gan won gan lo wa nbe ba se nroyin awon yi tawe e o to ma so leyin won e ma gbo to e pe lamo yin be laye ni ona wa to baje yi nigba ti aba yi o ba tun si nbe mo te ba dagba tan tun re bi agba re ani ona wa to baje yi mo jeri lamo yin owo pe o si wa laye gan to je pe ilu Abuja ni se gbe lo ama mo jeri Awoyinka ti ba nbe nle ni ona wa yi o ni baje bayi kini won ma so ladugbo re nipa ti e na to n gbo mi lo laaro yi ti dada awon mo so npa re aba buru aba ida awon mi won ti fi wa awon ba adugbo je ani be ba re ni ti n ko mo keke mara to je pe be nlo ni bi ohun atawon mo were ni bi nbo ni bi ohun atawon mo were ni o bembe awon agbalagba a to mo soro re dada na ni o gba wipe agbalagba ni nba ni tolu omo kekeke ni nba ni tun le baba ni se oko gbogbo won mara awon lowo kini oje kawa kaye baruko pariwo daruko awon alatileyin wa kini oje kaye da ko won kini oje kaye kiriwo pariwo won gbogbo awon te ma support wa ti won ma ran wa lo olorun obo olojo ni yo ma ran eyin na lowo ona ni dimo yin o ona idimo loko ona idimo lada o gbogbo eyan lati leyin wa sori awan tia o ma ta pata dide la wa o ma ta pata dide la wa to ti dide daada olorun ja dide ko riwo kan ke sugba polo yi nbe eyin na ma ko ti adiba ta ba se se njanu eyin na ma pe laaka yi wa ogbon nbe imajile nbe o apolo wa eta dale yi a to dale lati fi ma fan rere ilu Oyo ni gbogbo igba ti ile ise radio ba wa npo to tun de daada si loyo won si ma ran ti ajise bi Oyo radio te ma ti wa ran ti re won ma ni leyin ka pe nbo bi awerin aja lo Oyo oje yi re to ba se pe tun be ni nigba ta ba dagba ta ba ri bi agba re won to ma so leyin wa bi ba nbe ni mo je ri re yo ti so oro wa sori afefe o yo ti se bayi ba wa gan ba tun se ti niga ta ti nigo awa gan tun ni party ta n se lara awon eyan olorun ba ngo won ma riri wa olorun ba ngo ki paso mi o mo soro yi e je ke sare mu oro kekere kan wa baba kan nigba to wo fi nbe lowo re ladugbo wa o ko le re tan o tun ko masalati ti legbe ke ti pari ile re hun to tun bi ko masalasi o ko masalasi loruko awon obi re ti won ti je olohun pe pe ki lada adua lada sara ko ma ba won gbogbo wa la wa n jamba nibe an kirun nbe ladugbo
owa ti safere die ko sowo lowo baba ta awon e mo ko sowo lowo baba ta awon e mo ki olodun oba olojo ni tinu tinu mo fi se adua yi o gugu akolo baba yi kolon ko tun da pada fun ko da pada fun o nitori eyan daada ni eyin to ba to je pe to lowo lo ko lowo lo awon eyan gbadun re ni wallahi ninu awon ta jo wa ma nkirun ninu masalasi ta nso yi okunrin kan be to na wa nkirun o kese ko wa sadugo wa ni o wa je okan lara awon ti won ti sise pelu baba onile yiri ngba ti baba yi fi lowo lowo injo kan leyin baba yi ni ke se soju re baba yi o si nbe o ta pe boya tori pe o fe ma se siari mi loju re ni lo wa kenu bo lo nroyin baba ta n wi pe nigba to wo fi nbe lowo baba yi pe yin adaada ni pe awa ise edunu baba yi ma nse nigba na baba yi ti run down.

gbogbo eyan lati leyin wa gbogbo eyin te ma ngbo wa o si oni tayin o e ni mosi o si oni mo yin e ni tosi o si oni tayin o si o da o o si o da o o si o da o e ni mosi o si oni mo yin o e ni tosi o si oni tayin o lola wala haula wala kuwata ila bila adeere asin gbogbo eyan lati leyin wa gbogbo eyin te ma ngbo wa lojojumo mo nbo mo si nwa bana esmaliki mo nwa lona mo nbo olufun mi ni data ti mo fi wa online laaro yi.

mo ti ri bana hes malik wala on lo fun mi ni data ti mo fi wa online Airtel data on lo fun mi o only get your data subscription today at affordable price S. Abdulmalik wireless communication concept be to se nwo bobo yi o ma le we ni o in lo sis le we ni o o ma lu jibiti o ko ma se yawo yawo ko ma se yawo yawo ko ma se yawo ko ma lu jibiti bo ba fe lu jibiti to la awon te won se ti po bo fe ko te jibiti yo ko o ma le we gbogbo awon ma le we na di yawo ni sin na ngba ko bogini bogini lo sugbo won o fe lu jibiti jaye to fi se ise yi e da kun to do olon e ma ba patronize re mo be ni nitori olon lo ko olon mo fi be yin o data ro si won iru MTN ni 1 gig 350 naira ni nta kodà o tun less ju iye ta awon MTN ni ma nta data awon gangan fun ara won lo be ba lodu 350 naira ko le ra data 1 gig o ko te tun le lo su kan to n ba ta data fun yo lo su kan gbako 2 gig re 600 naira pere ni o lori MTN 3 gig 900 naira 5 gig 1400 10 gig 2600 glow re 1.5 gig 600 naira 2.5 gig 1000 naira 4.1 gig 1500 7.7 gig 2600 10 gig 3000 yo lori 9 mobile 200 megabytes 600 naira 1.5 gig 1000 naira 2.1 gig 1200 naira 4.5 gig 2000 naira 11 gig 3800 naira ni o Airtel re 2 gig 600 naira ni 1.5 gig 1100 naira 2 gig re 1003 ni 3 gig 1700 naira 10 gig 3200 naira ke tun wa se eleyi ni kan ni se be ba fe se subscription go tv e da pe ma binu e ma binu be ba fe se go tv subscription be tun wa se go Star Time subscription DSTV subscription o tun le ba yin se o lowo ti o gagara lo ile isu lo ile imo be ba tun wa fe saanu re be fe ran lowo to romo yi o tun rowo sise yi daada o fe se POS o fe bere POS eyin na ba ni owo te be fe fi ran lowo te be fe ran lowo omo kekere ni ile iwe lo wa eleyi lo nse ti fi ran ara re lowo ti fi ran ara re ni suku e da kun to do lo eyin na ba ran lowo o se tun lowo lo yi lo na to tun se fun mi lowo data I mean lo tun se se data fun mi to na bi ran to bi ran ise ran se aji se bi oyo lowo e da kun to do olohun e ba ran lowo o ori ero bani soro te le pe si o na ni 08145420182 08145420182 aje n pe le kan si 08145420182 lele pe si te ba fe ba chat lori whatsapp ele chat lori ero bani soro yen na tabi eleyi ti mo to fe pe yi be fe se data be fe ran lowo be fe se go tv or dstv subscription e da ko tori olohun awon to ba fe ran lowo ni o e da ko ma lo ko ara je bo mo olomo tori olohun tori awon ni jibiti na le ma gbo mi won ma fe yin so jibiti o eyin te gbo mi lowo ka lo ma lo ma to send message si pe kini kan ko lowo lowo ala ta ara golo fi nsise yi o tori olohun te ba fe ran lowo abe fe se data ni e da kun ko le gbe owo yin lo mo n fowo so ya fun eyin le kokko send owo si ko to send data si yin o mo n fi owo so ya to ba gbe owo yin lo e ba mi chat n da pada fun yin ko ni gbe owo yin lo gbogbo yi ke yi te ba fe se ko tori ko owo se business yi daada ni o e si le fe se data to po o ye ko ko si owo pupo to le fi run package yin le yo sese ma wa owo ya kaakiri ni e da kun ko ni gbe owo yin lo e send owo si mo fi ogun re gbari mo fi owo so ya fun eyin ni e kokko send owo si eyin ni e kokko send owo si tori olohun mo fi oruko mo fi olohun be yin tabi ke ran lowo ke fun lowo ko ko fi ma se business yi daada 08180315769 08180315769 08180315769 08180315769 ni to tun pe tori elomi ti o ti mu gege ati takada ti o fi koda ni nlo awon number mejeji lori whatsapp sugbon ile igangan ni mo ri lori banner re to fi logo whatsapp si 08180315769 aye ke n pe
bank account rẹ first bank account ni nlo ẹyin to ba fẹ bun lowo ti o fẹ ba charge to fẹ bun lowo e kan le fi e te mo e kan bun lowo ti yin lo account rẹ ni Salahuddin Malik Olasukanmi first bank ni nlo Salahuddin Malik Olasukanmi o na te ba fẹ bun lowo abẹ fẹ ra data e ba fẹ se nkan kan te fẹ ran account na ni o gba owo na si Salahuddin Malik Olasukanmi eri n ba mi joko Olasukanmi boya nti mo fi like re na nu e je wa pe account number yen 31 20 71 23 09 ko ba lu jibiti ni o je nti mo fi like re po tori baba fe lu jibiti to na fa fe ma se yau yau o fe ma se yahoo anfani re yo olopolo debi to fi le se sugbon mo yi o duro tolorun ni tawakalitu obolon duro ni obolon duro ni e dakun iru awon won yi ni e ja ma ran lowo ta ba re omo kan to ba fe dide kapa lowo soke e dakun iru awon ta le ma ran lowo ni ati iru awa na ta wa na lakaka gogo wa bayi ta jo lakaka eyin agbalagba na le ma so fe eni ebi ba pari ni mo mo iyayo tori mo mo bo se ma nse eyan teyan ba re eyan bala teyan ba ro luran lowo kankan lo je ke ma da ko re bayi e dakun tori olon surprise re laaro yi olorun oba yo surprise yin na bo se ke e fe ra data lodo re ni e le ra data fun yan lodo re e de le bun lowo sa account re straight ko ri alert ko ti e mo mo ibi ti owo na ti wa pe nikan lo sa nu ohun laaro yi e dakun iye kiye ko ba je 1000 ko ba je 500 omo le iwe ni fully ibadan abi nkan lo wa titi tun se gbiyanju yi e dakun tori olorun mo fi olorun be yi e dakun e ba n surprise re laaro yi e ba n surprise re eyin na si ba oju ere atanu olorun pade lona kona te lero account number re je npele kan si first bank ni o 31 20 71 23 09 31 20 71 23 09 31 20 31 20 gbogbo eyin te ran lowo olorun yin ran eyin na lowo 31 20 71 23 09 31 20 71 23 09 that ati mo fi wa so online laaro yi wa lai ko nlo fun mi bi o tun se lowo lowo bo se jo ma le iwe to on send the number si mo si send e lo ba fun mi in temi na fi le ran lowo ni mo nse emi o lowo ti mo kuku le fun lowo ti mo fi le fun nji oni lo ba mi chat o ro bi mo lowo lowo ni oni o n fe ma se POS tin ba rowo ti mo le ya o ki n ya o oun fe ma fi se POS ni ile iwe to n wa pa awon omo ile iwe ta awon jo wa omo awon ese ma n jade lo withdraw owo nibi kan ni nkan to n ba daale to n ba n se werewere won ma se yo ma reduce the stress won oun na o tun ma ri toro kobo laarin bi owo ipinle o emi naa to wa bayi wa laarin lowo lo oba ni ko lo ba omo oba ladigbo lomi idin ni adekunle in mo bi won jo pari re si sugbon omo oba naa lowo lo lasiko omo oba naa lowo lo lasiko awon ta ma ran alo na na omo baladigbo lomi idin ni adekunle baba mi evangelist moses akade aketunde omo won nile ogun alaafin oke sokun nilu oyo atiba se mo pe in wa pe ke ba ran yan lowo bayi ri e daku s malik wireless communication concert Salahuddin Malik Olasukanmi e ba n surprise re laaro yi first bank ni account ti nlo 31 20 71 23 09 inter data bo ba je pe e fe ra data na ni e ra data lodo re e ra data lowo re e le ra fun eyan e le ra fun eyan e le ra fun eyan gbogbo eni to ba ran lowo olorun yo.

Hello, ayin temi. I ayin ni ti ma se gaya. E ba patronize yes my link wireless communication concept. Hello ba yo wa pelu gbogbo wa. Iko ikobala, iko ikejo, aseti, eda, onse Olorun. Agara oni da yin o. Eh ni mosi, eh ni mo ye. O se oni ta yin o. Koni ta yin, koni ta ran yin. Koni ta mi, koni ta ran mi. In ni kowo, owo mi oni kan sale apo. In ni wowo ti. Kajo ma gberere kongbe se odun yi tun tin lo k'Olorun ran wa lowo gbogbo awon ta ran wa lowo gbogbo awon ta tin ran wa lowo awon ta tun gberu pa awon ran wa lowo k'Olorun ko ma ran wa na lowo 07068874274 ni aro bani soro ti a fi le ba mi chat te le pe mi na si Adeyinka Pembo bi awo irin aja ilu Oyo ti igbo lasan temi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni o to oni yan se olobe se oloka se gbogbo eyin te ba fi fe je na e ko ibinu ama be nitori obe ni nbesu atelese asibe na 2% ni phone mi ku gbogbo eni to ba ni ama bo ni kala ni de banle nitori baba ku dedede kojo kan ri orun arowo ade am baba jero majele o nje kin laye ipin se arowo laye ipin se ile oluwa ri gbona ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi ibi se te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin oni gbona igbese aye yin oni gbona o nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa yin le oloba lowo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju e orin lo ko ma wa lori emi ati duki emi ateyin titi digba mi ta ma pade Adeyinka Pembo bi awo irin mi fi ile sinu banuje mi ni bayin ninu banuje e fe mi na sinu banuje e ni pe mi na ninu banuje o ka to ni ra layo ka pade ni re ipade wa o di wo yojoro.

0: Giuseppe Oyola rí. Ayọ̀ Giuseppe Babẹ́.
1: Atoto arere paako yi baba mo gana omo yo alaafin nile ni loko ni atileyin odi ete ti bele je wa gbo mi gbaro ye mi awon me egbe o AUF oyo ati ba unity wo ran ran mi si yin won ni ma logun ebun yi pe ai laso olorun paako to agbero gbogbo omo eriwo iwo yo lokanran ti orin nle o ma rise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori oni kan nijo titi ndarin oni kan soso gi ogi o iwo ori oni kan a se darin eni kan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi kaluku se nse ti e loto oto yi ni ko nko jabele yi npo wa go ndo oyo seyin tori aiko worin ijo ni se ku pa won o AUF oyo ati ba ni diboro mi ma wi ko yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo la rebe ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusu o AUF n fi asipo yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto kunlulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so opo to ilu oyo ga tori ojo so ni ati waju ojo ko ja wa na si tun ya wo ko tere nitori aji se mi oyo la ari ayo ni se bi baba eni kokan
0: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni
2: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
3: ododun la n rorogo ododun la n ra osa ododun la n ramo oji bo bi la

0: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e teti bele je wa gbo mi gbaro ye mi awon me egbe o AUF oyo ati ba unity woro ni ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ai laso olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiamu ori onikan nigba titi ndarin oni kan soso gi ogi o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo je ti e temi o se temi ika lu kuse nse ti e loto oto yi ni ko nko jabele yi npo wa go ndo lo seyin tori ai ko worin ijo ni se ku pa won AUF oya ati bayin ti bro mi ma wi fun yin pe ai ko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni le ni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ti ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruge ka fowo so opo ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusukusu o AUF n fi asiko yi ke si gbogbo eyin lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin otoku lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni ejabo oso opo to ilu oyo ga tori ojo to ni asiwaju lojo ko jawa na si tun yawo ko tere nitori aji se mi oyo la ari ma lo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni
2: Canadian Fuji, America, fashion, why they move every shade, do pay.

0: ma kora wa leko ka ma dara wa leko ta ba tin soro ta npa ko mo okun yo na ni ka ma ri nkan kan tabi e keji di mu en ka ma ma so danu lasan ka ma ro danu ka ma ra ro ile danu lasan ka ma ri nkan kan di mu ka ma ri nkan kan mo lo ale lo ro yi sai mo pe mo ni eto ti mo se seyin ti mo pe ni ogede nbaje lo npon omo yin o sagba fo nka so wole eyin le roju ole te mu o ti mo so pe nfun yin ni update update mi to tun wa wa ni waranwere laaro yin na ni wi pe awon ona mi ta tun gba lu jibiti ni sin yi ke ma ba wa 415 ke ma ba kwowo ka ma fe ni mo se ni ka fun ara wa leti
1: eruko wo
0: agba to jin si koto ni o tun bi kelomi na logban ni o nitori kelomi na ma ba jin si be a ni jin si koto ofin adeyin ka pe nbo bi awo irin
1: mo je omode to mo wo e mo nba gba je
0: sugba kin to bere e je afi eto to ni le olorun ba olodumare lowo olorun olodumare olowo gbogboro bi owo aso oba oke pe ko je oba to ti wa nipile oba to mo wa to mo wa to mo baba baba baba nla wa o tun mo mi o mo mi o mo tin je lati na apoduke mama mi adeyinka.

0: 80,000 ha wahala ti wa ta lu nji bi ti 80,000 ni bo lo ti fe ri 80,000 elo ni npa lojumo te tun fe da wahala si lorun tori olorun tori olorun la ma tan ti daju bayi tan ti daju ha ya ya baba obi awon mi ninu won tan ba ko owo wole bi mo se pa owe lekan ni bi eto akoko ti mo kokoko play to je repeated program ti mo play ti mo fi so fun yin pe ha bi ara le ni ba nje kokoro mo bi tan je kokoro mese bi ta ri ta wi ta ko ha kokan mi pe ke kuku se mi awon ebo kuku ni owo tan je awon ran baba nla wa ni ha ti uru re ba de uru re ti e ti de o ti wo lu bayi e ma ti wo lu bayi ti mo to fi pa owe mi ti mo ni pe omo yin o sagbafo in ka so wole eyin gangan le ti roju ole te mu o omo yin o sagbafo in ka so wole e roju ole e mu ni o
1: mo ba gbaje un
0: sayin ma gba ile gba wa lori ikanle aye lukara wa ni www.ajisebioyoradio.com e tun le gba wa ketekete lori android application all nigerian radio to je ti lumatech eyin kan lo si google play store ke search fun lumatech lumertech lumatech lumertech lumatech eyin kan search e ti ri awon nigerian radio bi fashion bi jack meta e download kan ninu re ketekete le ma go wa cha ma ja la la la la
1: egbe mi la ve bana
0: e ma ba wa ke sa awon eyan wa kana kan ma wa fe ti gboyawo oro kan wa keko oro odo wa awa na kuku ko se eledumare oba na ni fun wa se
1: oro do wa ni le oro gbogbo wa ni
0: se gbo n ti brimo na so olaro to wa nle oro gbogbo wa ni o oro gbogbo wa ni o oro gbogbo wa ni te ba wa ri awon odomokunrin kaakire kaakire te to ra awon odomobirin kaakire kaakire won fe se se mo ise jibiti lupo ti kaliko wa yan laaye gbogbo awon mo tan wa nile eko awon ebo lilu ni jibiti loje ojumo ni oko bogini bogini loje ojumo ni awon obirin na won fe se se mo e da kun gbogbo eyin te lomo nile iwe e ma moju to won agaga awon omobirin atomokunrin atomobirin na ni e ma moju to sugbon awon obirin e ma moju to won daada e ma je ki won ma sofa kankan pe pe pirin pirin eh e ma je won sofa pe pe pirin pirin to fi lori aso ounje ti won je ni e ma je ki nkan kan won won e ma je ki kankan won won ko ma di pe eleyun ni yo wa lo ma fa ti won fi ma fe fi ti won ni wa ti won ni ti o fi wa digo pe a ni foju sunkun omo o a ni foju sunkun omo o ko ra awon ma wa lai won daju koja abe won daju koja ala

gbogbo nkan ti owo mo to patapata na ni won na gogo si tan fi gogo fa gbogbo e na ni won fi gogo fa ah aya e forin mi si to tun je ti Ibrahim na

0: 我比较满意。当然了，你今晚你也在希望，那你父母老了嘛，没拜了，谁人你又拜了，谁人又，可是把谁发布，记不住你发的嘛发布，啊，我不会，谁被也不你忘了记不住，谁被我也是难丢呀，谁把我也不你忘了你记不住。Sebe ipo ni wandu ni jibiti. Sibangba toba pada ya. Awama tengba mo lo mo anse so so wo. Tan so so le, tan fagu. Tan so so le. O so le orisi lisi. Awon ogun, tan an baba awon kan ati mo nbe gba ti se. Ni won da ya ko. Won ti gba pe pe ba lo. Abo mo npada je bo. Awon obi won omo tete nfi nkan. Orisirisi isu ogun owo ngba wo ni o ni pada lo e ni eyin na bi seso o wa to ba je pe eyin na loku ti won ni eni eyin loku ko tun mu wa o pe ko fi continue kini komo ba je ya mo komo ba tun je ya pe komo ji pe ibi to fe se to fo okorin de yo pada fe se rin de be ta ma ni eyin loku ti o mu wa wa lai ko ni besu fe gba ti o fi mu yin lo o eh la se gboro dake lasi gboro dake tori gbugbu awon mo yi orun mo oru orun mo oru awon mo ni awon mo yi aya orun mo oru
1: ji go wo ile o wa ji
0: Nigeria ti lana o Nigeria ti lana lowo lowo
1: ju yi
0: ko lo mo so wa ni o a ni sirin o
1: won so
0: eni ba leti ko gbo nti emi so fun awon ijo eni ba leti ko gbo nti emi so fun awon ijo Adeyinka omo odo agba o ti wi temi na a si so nipa te pe mo se

0: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: to an baba wa ni edun opo ki po edun so ki bayi na lo bi oge adeyinka ayin mo fe ma se lo mo fe ma fe yi se lo were were mo le ro yi gbe ti ko eko kan abi keji nibi eto taaro yi eni ti se ojo kokan la osun kini odun 2021 ojo tuesday le ni je o ni orile de nigeria ago mesan abo o ti koja aseju meji 9:32 a.m. lodo wa ni ara

0: Abotika da musun ni sise kise. Abotika gani oje. Emi ajisun jalale mba wi le nga pa bi alakan funfun.
1: O to baba mi ajisun jala awa o ba tere wa. Be yen ba fe gbo mi ni ra tara ki soju boro dana ogun fun mi ki nya gbo mi jakana ki mba wo
2: o ta ni da na ni o ba je so ida la ba so po wo ni won kun emi ga o ni gba alaba
0: baba
2: wa ko loke ma si fa le koro
0: o to ga ye gun mi garagara mo kini nse yin ki le je yo se ni waju mi le gbe nleri bi ako alahun gba ogiri ko wa buru ko ba je o saladun ara mi ni aigbe komode o mo bebe bo ba le da.

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Baben kokan.
2: Agbami ogbon na ni eto egbotan mo si lero wi pe gbogbo wa na lati ri eko kan tabi meji kan ni ori eto ibinu lore mi soro de lori ni role yi gbogbo wa na lade mo pe ibinu omo polowo won lese nle an baba wa mani mani laye jọun
0: an
2: baba wa mayan mayan awon na won ma tun soro ti won ma npowe wa ni binu ba nbi yin e sodola binu ba nbi o sodola ani binu ba nbi yin e sodola se se ma pe agba to ba ni sururu ohun gbogbo loni
3: e je ma jojo e loju so gba
2: sururu baba iwa
0: sururu
2: labi lole aye
3: e ma jojo e loju
2: ani binu ba nbi yin e sodola o ni itan ranpe kan to ro mo gbolohun yen
3: o ni ba jeda ekun ise o e ma
2: ni aye iwase ni aye lailai
3: ase n ba wa je o re la wa
2: aye kin tete sare sotan na fun yin ki phone ni o to
0: ku se bi oyo la ri
3: ni be ko la ta
2: 9% lo wa lori phone ni aye iwase ni ojo ni aye lailai ko gba.

logo te ti n gbo mi lowo yi ni woyi ola iya no sele eyin temi lati bini te n gbo mi lowo ni woyi ola o pala iya no sele o so ti ni gba gbona eyin ti ani nigeria ti leti le ni woyi ola iya no sele eyin temi lati canada te yi se mo gbon lojojumo ni woyi ola iya no sele eyin temi lati united kingdom ati eyin lati leyin wa kaakiri agbanla aye ni woyi ola iya no yo sele o

0: wo dami enu iyanu te ti o gbo toju ori o koja pe yo mo fi pamo kini nja e ka mo fi kini kan pamo ampere isu eni bata dowo bo je ni ti su bata to bata to ta to
1: laija wi pe
0: to ta koja be to je pe
1: iyanu
0: gbigbigbigbin le yan gbe odo bo kini je o tun je tun ni e ma po e ja jo ma je o e ja jo je kini ti ready o ti se o o tun ti se o ti sele o e ma bo e ja jo je kini yi emi nikan o le daje yun ti suba ta daada
1: bo ko le duro
0: ewo la buro da obu ti suba ta daada
1: mo ro oluwa jaje
0: o je o tun gun ota re gan je pe to ri ba kanga tan to kanga tan yo tun ma gun ota eyan je ain
1: ola re adara ma wi pe ni
0: usta su kan on soro lori eto nbilana oni ola o tola ni tola ba to ola tan ota eyan gan yo gba fun eyan pe olodun ti si ola fun eyan o ti si ore fun eyan yo wa ma so pe ah o lo si re eh o lo si re ah o lo si re o lo ku o lo si re o lowo lo o ala owo lowo lo o sugbon mo kan binu eyin kan gba ti e na ni sugbon lowo lo ko da be yan mo rin kan ah o mo rin kan o sugbe mi egbo ni re eh orin re mi o ti e eyin ti e sugbon ta ba ko ni bayi orin ti tore ni o tore ba tore ota eyan gan yo testify se pe olodun so re fun yan ni wo yi ola iwo to ni gbagbo iyanu nla yo sele ninu aye re hello subscribe to YouTube channel Christy Afolabi Orisun Iye TV ni YouTube ke subscribe e like awon video won ke se yi nikan ni won ni o ai mo ya awon orin mi orin emi to jo orin emi na ni won ni nbe
1: iwo ba gbagbo wa ri ogo olorun lori idawo
0: se gbo ta e ba gbagbo e ri ogo olorun lori ise yin ninu igbesi aye yin lori idile yin lori omo lori aya lori oko yin teyin ba ti nigbagbo e ri iyanu oluwa lori gbogbo won emi nigbagbo o emi ni igbagbo o I have faith
1: o sele lori
0: se gbagbe e je nja yin tan pelu igbagbo e je nja yin si ni igba ti Jesu Kristi oluwa wa tin lo ni ori oko oju omi ti ohun ati awon disciples re awon mo leyin re ti won lo ninu oko oju omi Jesu ti wa sun Jesu n to gbe bo si tun le je pe baya Jesu n pe roro ni
1: oni
0: ni iji ba bere si ni ija ni eru ba n ba gbogbo awon mo leyin Jesu wi pe awon mo teri loni o awon parun ni bi ile ni o ngba ti won wa lo ji Jesu oni o ko ni
1: oluwa ba
0: ti ani eyin ti gbagbo eyin bentin yi eyin ti gbagbo eyin kere yi eyin ti gbagbo melo melo ni iji melo melo ni iji ohun teyin ba de laye ni ayin olorun ba mo ba yin de lala keji ni ohun te ba ti ni gbagbo e te ba tu ba yi ni aye be na olorun mo ba yin tu lala keji ngba teyin ba ni gbagbo ohun o fi gbagbo o fi rin lori omi ohun te ba ti ni gbagbo ta e ba ti ni gbagbo ni wo yi ola by this time tomorrow e ma call mi ni pe Deyinka iyanu ti sele o koda isu yi ta koja be iwo gan na wa busu die je.

0: si YouTube ga lo ma gba orin o bi po wa lori audio mark na bi ba ni o ti lori boomplay eyan lo fi si repeat ke wa ma so fun olorun gbogbo nkan ti e nfe on eyin yanu te fi o sele ni wo yi ola on ke lo ma so fun ra yin se mo pe mo ti ma so lori eto mi wi pe enu are ni la bi so pe in ti mo fe ma jere o be mi se ma so fun yin pe ka sa ma se daada loko mi won so mi ni suna ka sa ma se daada sugbe mi le mi so fun yin pe ka sa ma se daada loko mi ayin adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ti mo tun fi o ko ti mo n je kilo wa oye yin eyin o mo fun ma so pe enu are ni la bi so ma a je o na la tun ma fi nko pe je mo o o ko buku lele iye ma pe mi be mo jama emi ko mo je be eyin o e wa lo mo gbo orin yi ke wa mo so fun olorun gbogbo tin dun yin lokan te fe ki olorun o se yanu lori re ni wo yi ola ke mo so fun olorun pe ni wo yi ola mo fe ki yanu bayi bayi o sele eyin o te ba wa ti ni gbagbo te bi gbagbo te le te wa ninu emi in the spiritual realm pelu orin anti mi Christian Folabi Orisun Oye pelu Doctor, oko baba yi se n tapa n lori si pe mo mo pe atabatubu na ni na Doctor Olayimi Kababs atabatubu ti won jo ko yi aunty mi Christian Folabi Orisun Oye tan feature Olayimi Kababs atabatubu ayin ke ma gbo ke ma repeat re ke ma so fun olon pe won fe ki anu sele lori kan bayi bayi ni wo yi ola ayo ki ya no sele lori nkan bayi bayi ni wo yi ola te ba wa ti ni gbagbo emi gan gan mo ni gbagbo wi pe teyin ba ti ni gbagbo lori nte so bo lohun so iyanu sele lori e
1: si joye kon ilu samaria ni tori aiga
0: ayo toro ba kan wa dayo tan e ma gbagbo ni sababi yin o tori eyan kan lọlọrun ran si eyan ayo alan o ni so kale lati sanmo wa ran eyan lowo eya kan ni o lo e ma gbagbo ni sababi yin
1: lekere o ja wo lọrun niyan ori be o se be
0: gbogbo awon to lo n ba lo fun yin ti yanu bi sele e ma gbagbe won o
1: iwo na ma de jamo
0: lawo e se dake lati ma fun rere awon lati leyin ti ani ayin to lori eni na ni n gbe ni ko alawore adeyinka gbogbo awon tan ma ran wa lowo awon eji ka ti o je korun wo wo awon osu ka ti won je korun o ti wo wa ti won tun je keru wa o da adeyinka mo tun ti de o an dupe lowo gbogbo yin olorun mo yin omo yoju yin omo number le yin gan be fe be ju address yin fun wa dupe lowo omo number le yin iyanu sele ninu aye gbogbo yin o gbogbo eyin lati leyin wa gbogbo eyin te mo wa te ran wa lowo nitori e la wa na se mo n se ran lowo fa won ta wa no ma ri lai ki n bere nkan kan lai ni ni ran kan pe awon o ti e da nkan kan pada sodo wa ayin emi ni mo ma n so fun yin o lori eto mi pe te ba sadua tan te ba tun ba fe lo ki adua ayin ko le ba ta ko le ba tete je itewogba ke ma fi sara ti leyin nibi ke ma se ore fun awon ti won ni nkan kan ti won fi le san yin lesan kankan ti won ni nkan kan ti won fi le san adapada ore te se fun won bi awon ira awon daba awon
1: leyin
0: awon nkan osin lona kan ojo kan
1: lo nko jade
0: koda awon afoju awon aro
1: agbagbo
0: enikan te ri pe aisan se ti orowo hospital san te ba san wo
1: ila
0: awon te bi npa te fun won lo nje te bo won yo kese eyan nikan to fi dori daba awon eran osin nkan osin ayin awon ta dua bi mo n tete gba re oni fun mo n tete je itewo gba lodo olorun ba mi eduma re ayin o ba mi eduma re alamo to mo ri ele mere o na lo n fi gbogbo ohun ti mo n so yi sin lenu ti mo n so ni wakati ati asiko yi o ayin ara olorun ni o
2: mo lorun oba oru ti ma soro ni igba mi o tun ba wa soro be loni kete ti ko mi
0: o n ba yin soro lowo le ni o n je mo pe gbogbo ala koja yin gbogbo e te n pass through lowo lowo wa laye ko jama nkan kan lodo olorun ba mi to ba fe ku danu bayi koda ni retraces re yo wa da bi e wi pe
2: dodo ni ko se
0: abi bi pe nkan te la koja won ti e waye
2: wa ma fi rele duro
0: eyan ma ti bi sanake sogun adeyin ga
2: bi ko
0: e ma lo emi gangan na gege bi apere o
2: iyanu ma sele eyin loro olorun to
0: tori ile tolo nko ni mi o adeyinka olasukan mi ahin ko si baba nla baba eni na ti owo ndori pe ile tolo nko la wa o ina ni nje ka awon eyan tolo nfe tawon na nfe wa ni nje ki won ma nfe wa o awon tolo nfe na ni won nfe wa o ntori eni tolo yan na lo se logo ahin e ri bi yanu se nsele ninu aye mi bi ahin e ri bi yanu se nsele ninu aye temi na bi ibi ta wa lesin ko la wa leni o olodun ba ngba ibi ta wa lesin ko la wa lodun yi iyanu olodun ni o iyanu olodun kese mi ma se o egbo mi oro wo le mi ma so na adeyin ka ide wo ni mo ti e ma pe iyanu olodun ni nsele o anu olodun ni nsoro laye mi iyanu
2: teti
0: iyanu iyanu iyanu iyanu iyanu tin sele ninu aye.

0: ya salam sule jalal wa ikram
1: pada to ba je family member kan lo duro wa ti ma fi sasi wa mi kiri
0: olorun ba nikan la isu olorun ba nikan la isu o olorun ba nikan la isu o boyan kan ba ran olorun le ni to tun lo nda la mu lola to tun da la mu latun la to nda la mu je me ore pada su ijo mi o ti le bo si kan ra ko je je pe boya ko be kan ra mo gan boya o ba nkan mi nile to ba nkan mi de yo ba kan ra mo sugbo olorun ko si gba to kan le kun to na ki do olorun ti o je o aba e mo ke si baba ido olorun aba e mo ke pe aba ido olorun to ba ti mo ke pe to mo mo si le be olorun o oba ti gba adura ni

0: te mi to ba se pe olorun ba mo nse ami ese ni o tani o le duro na tani o le duro
1: ori gba yo ope ni fun oba
0: ti o ba se pe olorun fa anu gba wa emi ateyin to je pe kiki da okuru elese jo ni wa
1: mi laye
0: ma se n tera mole lante ka mo do
1: anu gba o
0: a ti e tun fi mo lori awon adaba olorun nikan awon nkan nkan osin mi na elomi afoko adidi fi oko kolu eran eleran elomi agbaja agbangba kuba elomi ate omo die pa ko ti e ni human feeling pe bayo ti esesi ni pe o sesi yo ti di te omo die pa awon elomi ti dagude bi wipe mo ma fi odidi odo odidi odo ha ha tori olorun
1: aye
0: won ma bi gun
1: osolu
0: olonge ni loye fi gun odidi adie loye
1: osoluwa lori
0: anu olorun fi ngba wa o to ba wo ti aise dede wa ni
1: aye
0: olorun ni nigeria ni okoko pare danu danu sugbon tori pe nfa anu ngba wa
1: para ninu igbadi
0: ina la fi wa ni ayin o anu to fi ngba wa yi ope ni fun oba ogo
1: o salagbara ni presidency rara
0: ya salam suli jalali wali ikram
1: tawa kon la peri ni waju apani o e ma go a fo olorun ti aye pe jesus thank you jesus thank you jesus

mo ki eyin temi ni United States da gbo mi lowo eyin temi lati Canada eyin temi lati Benin Republic eyin temi lati Ivory Coast mori owo yin be won o e seun o mori yin owo yin be lati UK na eyin ti lati United Kingdom atodo awon ba mi so ni success yo do ola omo ogundare omo won ni lo badan awon temi lati London nu ti won se won ma nawo se alore kore ati ba mi Lukman Folayin Akinloye na lati London awon ti anu ba mi omo Oyo lati United Kingdom adupe o mo fo fere dodo ba mi Saminu Omade Poju America ebu dola aja ni oba omo won le ruwa ojo oko agbedudu ori okele omo akoko gagara ti ko le ruwa agbe ni ndajo won ba mi lomo mu si olomo apan o omo oloro agogo de asigba lona to mo to bi tun dori ba mi fasai ba nle lo olusola olusola isola ba ndele pati United States of America na omo wa loyo alaafin o jo pase kere won de omo ati ati ba mi ti mi be nda ko awon tolo mo awon ba mi alaji dada e seun gbogbo imoki patapata eku eti leyin tenti wa leyin oju eti na ale oju leyin na ti nigba kokan mo fi de odo eyin ti le ti le latori baba fataila mide latowo london state madam funmi kemi lati ilu ibadan artist michael ausola angelo lati ilu abuja adegoke isiaka abiodun aladigbolo muhide ni adekunle evangelist moses akande akintunde omo won ni le ogun alaafin oke sokun ni lo oyo ayin tobi dori afolabi nurudin ni alaro latori le de libya modupa o modupa epe okun ope olore adan datani o ayin ba mi etiri multipurpose venture asiru amadu lati ilu papo e se o egbon mi daada etiri multipurpose venture lati ilu papo asiru amadu tobi dori ba mi ba siru omo ade niran lati ilu eko eko aro mi sale egbelegbe o omo wa loyo alaafin ojo pase kere made omo ati ba e seun eko ati leyin gbogbo gba adupe o nitori bi o si eyin wa lai ta lai ko le si awa o awo ba ti gboko bo mi lo deyin nka faya bi ti mo ti gan ko eko ni mba wa.

0: mo gbagbe o orin aunty mi da bi wole Christy Afolabi orisun ye be ba lo wa won ni gbogbo ikanni ayelukara awon social media ze orisirisi Facebook ni Instagram ni Twitter ni TikTok ni koda be lori YouTube eyan se ti search fun Christy Afolabi orisun ye hon gbogbo joba ani te ngborin re lowo yi okun lola fun mi layo lasokan mi lohun na gbogbo kan aye lukara patapata nde bi lo wa nko okun lola fun layo lasokan mi amejo
1: emi ise
0: emo gbagbe pe le subscribe zi YouTube channel ti wa na o aji se bi oyo TV ni ori YouTube page wa ni Facebook aji se bi oyo radio TV aji se bi oyo radio ni Facebook beto de ori IG na aji se bi oyo radio TV ni o a wa lori Twitter ori ibeyefo ikane ibeyefo Twitter aji se bi oyo radio le di wa nbe be dori YouTube aji se bi oyo TV ni o emi gangan ti kalara mi Adeyinka Olasokan mi le mi nje o papin baale Adeyinka Olasokan mi nka sama se daada ajo ko bi e ni kilo wa

0: Adeyinka Olasukan mi yin na ni o papin baale fila ilasa roko yin re ti so lori obe ninu awo tangaran Adeyinka yin re eni mi kukute are lomi emi gangan Adeyinka Olasukan mi mo kin pe aku ti popo sinsin odun o ati todun keresi mesi ati ti new year to nbo lona aku popo sinsin odun yabo badun eleyi se nlo emi mi pelu eyin koni lo pelu odun yi o koni badun yi lo o ayin odun tutun bo lokan yi ta nwo lokan yi ni mi ojo meji meta merin marun melu kan siwaju yi layo ati alaafia laafi se odun na o ayin happy new year in advance happy christmas in advance fun gbogbo wa Adeyinka
1: atope atogo
0: atope atiyin atiyin atogo tito olorun ba ni ogo ni fun oruko re olorun ba alhamdulillah rabbil alamin ope ni fun olorun ba o iyin ogo ni fun oruko re nitori ti o seun nitori pe aanu re o duro titi laila a nitori ta ba wo eyin ha ni pe eni to ba wo eyin wo na mo mo ni ogbe wo eyin wo agba aja re o ba papun ogbe iwe eyin wo aja re o ba pe oruko ba pe kulu ogbe iwe eyin wo eyin to ba wo eyin wo ayin to ba manuro o na ni o mori ope du o ni omo pe du.

0: tuntun ta n reti Ọlọrun ọba Alawura bi dakun je ki odun ohun ki o yabo ko yabo fun emi pelu eyin
1: Ọlọrun ni
0: atope ati yin Ọlọrun ni ati yin atogo Ọlọrun na lo ni gbogbo e mo ki yin o lati United States of America ati n gbo mi lowo mo ki yin lati United Kingdom na Adeyinka Olasukan mi le mi nje papin baale e pila Olasukan mi Adeyinka kasama se daada ajoko bi eni kilo wa Atogo atope atope atogo atogo atope atope atogo atogo atope atope atogo Atọlọrun ọba náà ni se o Atiyin atope atogo atope atogo atopo atogo atiyin atiyin atope atope atiyin atogo Tọlọrun ọba ni mi witi witi witi bodu eleyi se nlo yi tin lodo tin lo re mumi emi emi pelu eyin pelu awon eso to tara yin jade ati family ki mi ati family ki titi yin na ayin emi gbogbo wa oni lo si o atawon lolufe mi atawon lolufe yin awon tan fe mi fere awon tan fe yin na tan fe yin fere ayin emi gbogbo wa oni lo si o odun ita n reti layo ni o ba wa ayin pelu dera ati dunun la fi si odun na
1: Atogo atope
0: ani atope atiyin atiyin atogo atope fun Ọlọrun ọba mi Alawura bi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ledi ayana bada ma mo tanawa ile inozu
1: o fun wa ni jije pelu mi mo o si lo si bitu
0: oba ti n bayi ni wa pade la fogo fun eti n bayi ni wa pade la fope fun aba buruburu apa buruburu agba buruburu tori pe ta ba wo eyin wa ni ogbe wo eyin o ajare o ba apakun ogbe wo eyin o ajare o ba pekulu aye yin na wo eyin wo e wo gba ti odun yi bere ayin e ri pe opo aimo yo ojo lo ti ro ti le ti fimu

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo Online Radio. Ajisebi Oyo Ajisebi Babeni kokan.
1: Nitori awon ti ati ta padanu won ninu odun yi, k'Olorun oba ko ba wa te won si afefe re o. Gbogbo awon eni wa ton ti bosaloke a mo. Ha tori won na ni mo ti fa fi eleyi si. Mo nbo na.

0: Ayin, ayin temi, asejo ojo kan la ajo yin. Ijo ojo kan la ajado. Ijo ojo kan la tun sun ta ni jimo o, ta wa file sasobora bi aso, gege bi mo se ma nso. Pe abegbe la da ni gbeyin. Ayin, abegbe la da ni keyin o. Ni mo se ma nso pe gbogbo nta ba gbaye se le ni na ni o di tan leyin wo ora. Leyin wo la bo tun ma fi nso pe aroba gbogbo ala di tan o. Mo tun fun ma nro wa ti ma seto ti ma soro ti ma gba wa niyanju ti ma pa wa la kiese wi pe what to do ka gbaye ka se daada gege bi uko mi ka sa ma se daada tori nta ba fe ni se ni o pe ti ola o eni ni o pe ti ola we are pained you had to leave us e wo sakun sa won te jo sana awon da le ni mo pupo nu won lo ti file sasobora bi aso o atanpa ko si owo di lagba beni eyin ka ile erin wo atanpa ko si mo owo di lagba abe ori keke jalo engba na balaji o ba si mo se ba mo won ni jogun efun ha fe o lo o afolabiji ma yin de egbon mi ore mi olojo bi kan na mi ojo bi wa ni ojo kan na 23rd of April o wa nwu ni ka jeran ko pe lenu o nfa olodun fun na ni o je o ni wo ike a o fe ko lo walai afolabi ayinde jimo a fe olodun sugbon o wu ni ka jeran ko pe lenu o nfa olodun fun ni o je o a fe o mo fe o gbogbo wa fe o gbogbo e bi ara ore a fe o eran ife ti be lokan aya re sugbon eledumare oba laura bi o fe oju wa lo eledu alojo ni ko ba nte osa fefe re egbon mi ore mi alajoso mi alagbadamoran mi afolabi ayinde jimo omo won ni ilu igbo ora layo state wa ni ayin you had to leave us o ye olohun o to ra jo ngbimo po o kuku ti fe fun mi lo wa so fun ti award oyo ati ba unity forum ti o fe fun ile ise ajise bi oyo o fe fun lo wa so o lohun o fun lo wa so ta jo ka nko lo lojo na leniyan kuro aye se un lo leni bile se nsu ti le mo lo lojo nka jo le da ngbagbe o awon eyan se ndagbere fun aye osi ese yi po digba o se o wa doju ala odo irina ko sugba je o ma aye gbogbo eyin te ngbo mi lo biribiri ti tayo oko n yi ojo kan ni oyi kan emi ateyin na ko se ni ti o ju si ayin ojo kan ni oyi kan wa bo se nsun were were na ni o sun kan wa pẹ kí báyìí láàkè mà lọ́nà ẹ̀sìn a máa kó tiẹ̀ lórí eré.
1: Tòun ní àjàyí aya ìgódà lò a ò pàdé gbogbo ẹbí gbogbo ìjọ lọ́run ẹ̀yàn rẹ̀ àtojúlùmọ̀ a kó àtẹ̀mọ́ra o.
0: Èmi gángan mò ń kíra mi pé mo kó àtẹ̀mọ́ra mo ń kí gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wa tájọjọ́ rẹ̀ tájọ jábúrò afọlábí ayinde jimo
1: se o po morogun
0: pe ako atemara
1: mo dele mi ori gbidun ni
0: kokuku sani ti o ju saye ayin eyin temi wi wa la wa a lo keyin na ni o ni mo fi ma nforo mi ede mi eto mi oro mi amaran mi mo fi ma fi nse wa si ni gbogbo opolopo gba
1: oh no
0: ni mo fi ma so pe
1: can't believe you are
0: ojo ojo kan ni na odile leyin asusu je temi ati ti e na ni mo to fi ma ran wa leti wi pe adua ta ma nse palokolo won je kiko kase re ma lowo pe a ntara wa je ni o titan la ntara wa je mimu la mura wa sere titan la ntara wa je
1: don't know what to do emi omo un ba se o
0: eyin ka ile erin wo atanpa ko si lowo ma owo di lagba adeyin ka mo tun ti de alawi ijanu
1: don't know what to do
0: mo sese to nforo mi ba mo ko mo ro bo wa mo nbo na ti de

0: ojo pa olufe gbogbo mu foju sogbere ekun abe ori je
1: gbogbo eni to ba mo ti si ranati ti se ranati lojojumo ipe wiwa la wa lojo kan na la si lo awa la wa a lo lilo na la lo kan a le ju si ayin o ise awo wa iwa wa un agbaye se nikan ni o se ku ni ayin koda
0: awa o fe a o fe ko la awa o ro pe a o korin idagbere ni wo
1: eyin won e won a e ro ti pe boya korin idagbere fe nikan kan lawon a ko kankan ko si a e ro ti tele.

0: peaceful in power.
1: Ile ta wa npan gegegegege. E lo wo e ma kesi. E lo wo ye. Se eyin eyin gba lesson ni lowo ku pepe ni eyin eyan mi. Se eyin gba lesson ni lowo ku ni.
0: Atapako.
1: Ile ti mo iku ti mo so le olada oro. Eyin gba lesson ni lowo ku ni.
0: Gogo mu foju sogbere ekun. Abe o.
1: Un wa ba yin ninu je o. Mo wa ran yin leti ni o tori iranti ile to mi. Isi ni leti ran ni leti nle to mi o. Mo ma mu yin pada, mu yan pada, mu yan ronu pada seyin. Eto mi agbokoda agba ronu si le to mi. Adeyin kan bo to de lohoro yi alawe ijanu. Mo se se foro mi ba mo ko mo ro bo ni.
0: Awa oro pe a o korin idagbere ni woyi o. Ni woyi ke a o fe ko lo.
1: Nka pe nbo bi awerin aja lu oyo ti gbo lasan nitori be mi ore ran ko mara kata mara ba mi mara ba mi mara han eyan ayan oro jenu ohun ti bo to sun tan ti gbogbo enu mi se wuye wuye iran ni leti nle toto ni o iran ni leti itaniji.

0: ona le mi ateyin to ti si yi koni di o koni ti mo lai lai fa abada e ta tun gbero ta n gbadura ta n je lokan olorun ba yo tun je ko si ko to wa gboro ko to je ka le fi be bi fi bara fi baya fi bomo
1: pelu butulu ti o ya
0: ka tun fi ri nbe to fi saanu awon eyan mi ta na ni loran lowo an to fi sodo
1: wa
0: ona lawo ni di o ko ma gboro si ni Insha Allah bi kudrati Allah bi jaa Rasulullah
1: ki o ninu re o ti si panpe o mona mona atana imale ko
0: kaka ko ninu re o jin sunu panpe mona mona atana male pomo lore eh ni si se o gbogbo eyan lati leyin ma tun se ma won eyan wa ba yin le tun ba wa ti won leyin ona oni ti mo yin o ona oni di mo yin ko ni ti mo yin ona e di mo loko ona e di mo lada o ona oni di mo yin o ona la yin oni di
1: to da mi ti mo fi se dupe o Allah wala
0: adeyinka olasukan mi le mi nje o papin bale fila ilasaroko ti so lori obe ninu awo tan garan adeyinka olasukan mi ka sa ma se daada ti mo fi n foko ti mo nje kilo wa wala pe dana ola oni joko la yin o tan wala pe nbun wa nbe ola oni je ke mo si lai lai
1: alaye o
0: You will never have it better yesterday. Lotun lotun le ma yo nitori otun otun lojo yo. Oyin o dabi ofo ni ki so gede. Otun otun lo run yan.
1: Oya ko joju tori.
0: Otun otun lo run ran. Itun lo ni kan ma tun yin se.
1: Oni je.
0: Ifa lo ni kan ma fa yin mara.
1: Ba nigba tan.
0: Abere lo ni kan ma fo won rere owo owo owo omo ola oro. Ka ma bi bere yin o. Nitori pe afẹ ka aye bayi na laye fe na. Aran kaye n lo run ran o ojo bi ofo ni ke so gede. Adeyinka mo tun de alawe janu.
1: Ti o mo re ti o si wa se dupe.
0: Ola yin o ni tan o e ni fola pitan pa ti ni ri. Ona la yin o ni di o. Esa mi witi witi ka e gbe to adua mi.
1: Ma wa subu eni to Olorun lo fun. Lo fi je wi pe to ba ku se ju kan. Ki o ninu re o.
0: Ani itun lo ni kan ma tun yin se. Ifa lo ni won ma fo ayin mara abere lo ni won ma fo owo ola oro gbogbo on rere ile aye yi ka ma fi bere yin ka ma fi wa yin ka kiri nitori pe afẹ ka laye fe na ara kaye lo run ran ai
1: ona la mi to si ko ni di ami ola to da mi
0: alafẹ ka laye fe na
1: ola
0: ara kaye lo run ran
1: wala
0: itun lo ni wa etun mi se
1: ma je o tun
0: ifa lo ni e pa mara abere lo ni e fun rere ka e fowo ka e fola ka e foro ka bi bere mi o ke so gede ke so fo ayin ohun to ba jo un la baba wa fi we un
1: o ja se la
0: eku e pa n lojo ko se liri

Hello, gbogbo an ta tin ran wa lowo. Olorun ni je wa le o. Eh ni wa le o. Eh ni wa le o. Okay, leye fun. Okay, okay. Lowo afun ni nge loke loke le ma wa je gbogbo. E ma gbagbe akori oro wa. Should we legalize corruption in Nigeria? Se ka fe kan legalize corruption. Se ka

ti o seun nitori ti anu re duro lailai fohun nikan to nsise agbara nitori ti anu re duro lailai o da orun lati joba osan osupa ati irawo lati joba oru je ke nikan sa wipe nitori ti anu

0: Maria. Elena, Bugulomani.
1: Allah,
0: Elena, Omaluna,
1: Abaduko, Mariama,
0: Imana Bakuviari, the Bilo, our Kodishi. Albarka, and a cool, you ready for one. But on the Lucy CV, they will talk to Maria Majadi. Tani ko niru e kapela gbaja loyo si bi ma ti o si rokun ri te dibe ti so fun yi faje ni maryama ya nabi isa ko boku ni duni
2: allah ya rasulullah
0: elobi ato ri pe yawo re bi mo obirin yo si ko
1: yoko ma ba si pe o dija
0: elomi ako yawo e lakosile
1: akole
0: ani mi ba ni mo ko so lenu ama ma be nle gogo ti nje ko ma si ma gogo bi ti mu ko ma si ma bi ti wo so ko ma si ma ba ma le ti le ki o de le ko da si ma
1: eh ani ma da
0: fi

0: wa lai won ti join wa lati orilede Morocco na e se o lati orilede Morocco a ma riri yin eyin ti lati United States eyin ti lati Canada a ma riri yin o eyin ti lati orilede Germany ten gba wa lojo juma eyin ti lati Ireland lati United Kingdom lati Benin lati Libya lati Ghana kakire agba nla aye eyin ti orilede Nigeria na a dupe lowo yin o adeyin mi ka olasukan mi le mi nje pa pin ti se ba le fila olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa aja lo oyo ti gbo lasan pe mi o ba ran ko ma se laba mi oro jenu ohun mo sun tan enu mi tun se uye uye uye
1: iwo ni e ko la e ko ko e ko agbara iwo ni kan
0: awa lorilede Nigeria la wa religious ju te ba n wa lara awon orilede ti masalasi ati sauce po si julo Nigeria ni yo ma gbe bi ipo kini abi ipo keji nbe o sugba sibe sibe wa nko bo ni wa owo wa bo ni ise ati ise owo wa baba be edibo e ma gbo ma ya mi e ma gbo omo ya mi ninu esin edibo fo ma ya yin ninu esin o e support omo ya yin ninu esin edibo fo ma ya yin o edibo fun peteru edibo Isaac edibo fun ramani abdurrahmani abdurrahman isi ni omo ma en je je bi emi na mo se gbe oko ti mo se gbo oko esin mi pa mo yin tawon mi o se mo boya muslim ni mi abi christian ni mi abi babalawo ti mo se gbe pa mo yin to je re mi o se be de pe kawon kan mo ma lo fi pe radio station yi belongs si esin awon ko belongs si esin kankan gbogbo esin le mi nse o le mi support o ni o je n gbe oruko esin mi pa mo ni o je n je kawon eyan mo esin te mi nse gbogbo esin lodo mi me ba tin gbo odu fale mo gbese bibele le tun ma gbo qurani lodo mi oro mi o ye yin awon ta ba mo mi dele dele omo omo esin ti mo belong si sugbon meta lokan le mi alaje pa eto oluwo kekere yin re adeyinka kasa ma se daada ti mo n ba bo awa orilede wa lesin lo ti mumulaya ewon eyan ju awon ne ma n gbe olohun nija ti won ti wo pe ole lolohun ko le gbe ara re nja won tun won wo ninu orori won pe olohun ma tin se olohun ma tin se to fi da gogo wa pe ki esin wa ko mo jora won ki awo wa ko mo jora won kede wa ko mo jora won lenu won ninu orori won won le olohun ma tin se abi ki gogo awon ne wa fe correct notion yen na fe so gogo agbaye de lesin kan na fe so gogo agbaye di elede kan awon dederin irobo awon dederin pali ma jija esin ma gbe olohun nija awon ehan eto kan won to ye won ran won ran o eh ni si gbo won eh ni ba won mi lati criticize ijoba ngba won ti je dodo lati je dodo tara tenu won fi le so dodo tenu won fi ko dodo so wa wa aya bale ya boke ya gigoko ya ba everybody god damn it be yan ba sure fun yin ti o se bi oro ga mi ade adegbenga adeboye our blessed memory oni be yan ba sure fun yin ti o se boro ba wa sele to kepe bole eyin mu si kepe bo merin lale e pe get out e pe get lost e pe go to places e kerin e pe god damn it e lai eyin to tun so ani be yan ba sure fun yin ti o se toro ba wa bale to kepe bole eyin mu si kepe bo merin lale e pe get out e to pe get lost e pe go to places e kerin e pe god damn ti e lai
1: oni ka ti agbara iwo ni o olorun awon mo ku iwo
0: ala ni kan lo ba o awa ni gbagbo ko lo nbe o a tun gbagbo pe aye na nbe eyan wa
1: tani baju ba
0: ai ko ka si agbara kan to tu agbara olorun lodumare wala haula wala quwata ila billahi alazim awo olorun la wa wa o olorun lo ni ka pe mi ti a lowo wa lai to ba se se fun ani won o ti pa wa danu ti pe ti pe o sugbon olorun ni so wa o olorun ni pa la ati aba wa mo ninu ewu gbogbo ma so a ma pa wa mo nitori pe oba ti pa israeli mo isun be ni ki to gbe oba ti n pa wa mo ni lu oyo isun.

0: atoto arere pa akori baba mo gan na omo oyo alaafin nile ni loko ni atilehin odi etedi beleje wa gbo mi gbaroye mi awon megbe OAUF oyo ati ba unity world ni ran mi sin won ni ma logun e fun yi pe ailas olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwori olokanran ti orin le omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi o iwori onikan a se darin enikan soso taye bi yenin ati agbajo owo la bi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi ni kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi nko wa go ndo yo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won OAUF oya ti ba ni diburo mi ma wi fun yin pe ayiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so fun yin pe ka yo fowo so po gbe oyo laruge ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusuku o eyu e fun pe asiko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo jo ni asiwaju lojo koja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se bi o ni laari wa lo ni se bi ba be ni kokan
1: aji se bi o yo laari ayo ni se bi ba be ni.

0: awon mi tan ba tun ri mi lodo won be won ma npe mi ni Lumatech emi na ni mo nje be Lumatech International oro jenu ohun Adeyinka bosun tan enu mi tun se kuye come for all the sorrow gege bi adeun
1: ona eruko wonu obe mi
0: nitori nbe ninu bibeli nko wi pe ka ma je ki be ni wa ko je be ni ayin ki be ko wa na ko ma je be ko o
1: mo je omode to mo wo e mo nba gba
0: ani ka soro ka ba be na tun ni yi omo eniyan Adeyinka mo sa deun le kan laaro yi niba te n gbo eto mi kan ti mo di se ni ati odun 2020 zeyin ti mo bin so wi pe ogede n baje a lo npon omo yin o sagba ko n ka so wole eru yo le eyin le mu
1: bedu vona o
0: ti mo tun salaye oro wi pe bi ara ile ni ba nje kokoro mo bi ta nje kokoro mese bi ti gbogbo wa ta ri ta wi ta ko iha kokan mi pe se mi ni mo nje ni se ba won ni won nje ki la wa kan mi nbe ta ko ha kokan mi nigba ti huru here re ba de Adeyinka pe nbo bi awo erin e ku ko ti ma tele ipo to la o so sugba wa mo paye ko to amo otito la so
1: o do wa ni le
0: ayin susun iwa huna
1: ni alawo ara mo
0: ko ni hun wa o ko ni hun wa
1: gba ku gba wa
0: nto ra lo pepepe ni gba ta wa nlo tori pepepe bayi lo se nile aro Adeyinka pe nbo bi awo erin
1: ibe omo
0: Adeyinka olasokan mi omo odo agba

0: beloved.
1: Alolo ni ja sa jin sofin a ni jin sofin aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ku tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun bi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugan tele duwa tori tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olo ni ja ko owo o perfect e daada eh o perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olo nikan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tiyan to ti gbo ba ti fe so yi abi to tin ti gbo lenu awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won lenu onikan lati ngo pon won lenu onikan lati ngo pon in wa ke si egbon ti isele ta won isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan in yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori enu olohun fun logbon ko o record voice e demina se record voice e te gbo tan le kan e to fe lu mi jibiti ti o ma pe omo I pe awa igboro la wa na ro mi o ye yin

0: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: to an baba wa ni edun opo ki po edun soki bayi na lo bi oge adeyinka ayin mo fe ma se lo mo fe ma fe yi se lo were were mo lero yi gbe ti ko eko kan abi keji nibi eto taaro yi eni ti se ojo kokan la osu kini odun 2021 ojo tuesday le ni je o ni orile de nigeria ago mesan abo o ti koja aseju meji 9:32 a.m. lodo wa ni ara o tun se

ayoyo go ayoyo go ayoyo goma goma ade afun orun mi la njo ti baba nlo ba won mu yoyora emi ateyin ati ba won mu yoyora loni o ora yo ni ko mo ba wa o nitori pe oro banu je ki bayo awa ti ba won mu yoyora ni ku mo ati ba won mu yoyora a ni saisan ati ba won mu yoyora a ni saare o awa ti ba won mu yoyora loni o oro bi ayo ni ko mo ba wa o awa ti ba won mu yoyora a ni rogun ekun o a ni rogun ofo aya ni sad a ni radanu fun a ni sise ayo yo goma goma adia fun orun mi la ni jo ti baba nlo ba won mu yoyora awa ti ba won mu yoyora o oro ayo ni ko mo ba wa nitori oro banuje bayo.

0: Owo da o, emi ati ya ni mo si o. Owo da o, wallahi. O si a ma fa opolopo nkan ti o da. Kan si orile. O si o da o, o si o da o. Emi ateyin a ni tosi o. Ayin, baba won yan gan senu ipakola ko seyin. Adi afeji owanran ti o mo rire meji meji lojo e wi fa lara pe mo rire o ire to sonu re wo lede e wi fa jero pe mo rire ire to sonu ire wo lede e to wi foran gan agan so pe mo rire ire to sonu ire wo lede o ire loju owo ri emi ateyin te n gbo mi lowo lowo atawon ti wo to ma gbo mi ngbo ba ya atawon loluve mi ti won si online ti won ma gbo wa bye bye tori pe afefe kan ki fe ko mo kan gi okola gbogbo awon ololufe mi yan agba awon san fe mi fe daada gbogbo awon alaanu wa alati leyin wa hin ani baba awon yan kan senu ipakola ko seyin adi average awonran ti o mo rire meji meji lojo eri fa lara pe mo rire ire to sonu ire wole de o eri fa jero pe mo rire ire to sonu ire wole de eri foran gan agan oso pe mo rire ire to sonu ire wole de ire loju owo ri emi ateyin oju wa yo ma rire ni
1: awon to ni lu jabu
0: bo se wu ki lo le to ko won to wo ni won emi ateyin oda owo awo olokun ni da wa nitori pe awon owo a ma ri owo na ni bo awon owo si le wu ko won to awon owo la nawo awon omi la nde sun awon nje to won bayi la pe niyan mu adi ofo mo ba leyo ajo yi esa re wa wa raja omo oba epo se wa wa raja won yo won hin gbogbo nte wa gbogbo sense wa gbogbo sense wa baba tin lu bayi na je omo adun o gbogbo sense wa ere to po la ma je me nitori ere lobirin je labo oja ere lobirin je labo oja ere na lokunrin na nje labo oja oya eyin temi oye ka ni fura o baba nsin ale eni lo oya baba yusufu alatunji oya ma bo ayin esu mo bi oro na kan yin

ti won wa ni janu san tuko awon orilede wa nile Africa nile awa eyan alawo dudu kilo ti mo nberu innovation se mo pe ni aye atijo ni aye atijo ile ise radio ile ise radio ayin na sa mo bo se ri laye atijo se wa laye odi sin pelu innovation pelu technology ile ise radio ti yato tan mo okolo ti aloyo njo won bi akara wa takati iru awa yi na ti o ma bi mo aro mi o ye yin ti o ba si innovation ele ni anfani ati ma gbo iru awa yi o tori awa iru awa yi awa o lo ta fi le lora time ni ori awon normal conventional radios yin awon radio to ti wa ti gbeyan AM ati FM iru wa yi awa o lo ta fi le ati get e ta fi le ra time si iru ori awon stations yen sugbon pelu innovation pelu technology pelu awon imo ijinle igba lode lo fun uru awa yi lanfani o ina lo je keyin omo gbo mi o o tun ti wa mu wa it brings people closer o je ka awon eyan kan sumo ara won to bi nje ki a mo wi pe truly indeed the world is a global village an tori pe aye ti lu kara won aye ti lu jara won gege ba awon baba wa na se ma nso won ni aye fele aye fele lu kara won aye lu kara won ni o ke se po ti e fele o ti lu kara won abi ma n pe internet ni aye lu kara aye lu jara tori innovation awon tan ba innovation awon innovative people they are the thinkers are the one ruling the world awon tan ba le ronu n wa ma se mi nka ye fi tin ba ri awon tan wa ni ipo asaju ti won ba kin ronu ti won e ronu jinle ti won e ro pe kini nta tun le se ta bi le better lives fu awon eyan wa sugbo gbogbo nta won se na ni bi won se create hardship tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo ka won tun ronu pada seyin pe tan ba se le kini repercussion kini o fa se mo nta won oyinbo tan fi nje olori enu mi ago ti o si tun ma mu won fe ma je olori le wa lori lo tan ba ronu lo na ni advantages pelu disadvantages ti disadvantages ba ti outweigh ti advantages won le fi le sugbon ti advantages to ba outweigh ti disadvantages won implement e tan ba tun wa nse lo won tun wa ma ti be ma wa ojutu si disadvantages tan ri hun awon won ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gege mo ye so njo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa o bo je je ki mo se kekeke ti mo yanyanya to in re eyan ba evaluate re daada e pe ke won evaluate ibo ewo la yin se ta nse ti o da te fe ka mu ku ewo le ti a nse to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e dakun e fun alesi o tori eyin yi ma mi eyin ma rin kori omo mi eyin ma rin kori omo mi ma ge ma ge ipe npeju bayi na si ni alafila sugbon ba o mo se fe so o dabi awon ti won gba bolu lori papa ni eni to ba wa ni ori papa ti n gba bolu o le ma ri gbogbo kudia kudia gbogbo awon asise re sugbon awon tan woran ni ori keloruko re pavilion ta ba awon tan wo lori mo ma woran awon ni won ma sakesi pe kini yi o kudia ka to nbi o eleyi o ba gba sitiri o ya ko le ki fo le lo pade re an waju mo ro ba ro mi ye yin e dakun e evaluate wa ibo lo ku si iwe wo ni ka tun fi kun mọ̀kàn ya bàrá ni o ibi tí mò ń lọ gangan ni pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àwọn tó wà ní ipò adarí
ipo adari tori gbogbo wa na lo selu awon gbogbo awon tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan ba lo se le easy awon ipenija ta awon eyan koju latari

mo ti soro policy ijoba to wa lode ni Nigeria ti mo bi mu apere kan pe bon se so pe kan ma ko rice wole mo lati le okere pe ka ma je rice ti Nigeria nikan walai o je policy ti o ye to le improve economy ngba ti won salaye millions of dollars tan fi import rice ni ododun billions of dollars tan fi import rice nikan ni foreign reserve to ye pe ka ma lo fun kan mi to wulo fun kan mi to ye pe rice ni kala ni to si je pe rice yi ta ba gbe ni Nigeria ni bi ta ba gbe ni Nigeria nbi nkan to le ogun ni ke se rocket science nkan ti o hu ti o se daada ni ke se rocket science sugbon bi ti won ti get ti re run di oju pe won ka gbe wa dream le kan na ke la nkan te ti put in place lati je ki rice o po ya lopo ya nturu awon agbe nlo je owo te ma tin allocate pe awon bi yan agbe lowo

emi na te ma so pe an ka radio station owner ni Nigeria won ma ka emi na mo ori phone lo ti bere emi ti n to to bolo ba ti e pada so di ni nla te n gbo ninu o de ye pe ero ti wa na nu ero ngba wa na nu o di ni nla won le ma gbo ninu transistor radio ta won tan wa ninu ilu na le ma gbo wa toro wo fi le ma tan ka kiri ti o tun fi fon ka daada sugbon ti o ba si technology se igugu wa na la ma papo omode o kagiosi yan ta mo ko loru emi loyo nbo la oru wa is the very iru owo bebere ta be da radio le owo lances lasan o ti le awon yan ko ba.

0: yan be o iru olorun nikan ni o si o o si si agbara kankan ni be kankan to to agbara olorun aye nbe yan wa koka isi agbara kan to to agbara olorun ni o
1: tanika ti ori se ya
0: soro mi so ti ye yin ayin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapoko bode ni ayin lo ro yi ero bani soro mi ti da wa le ko si na o a n gan generator ka akiri ni la bi n charge I'm gonna generate a muka to la in charge of phone. Aram yo ye.
2: Ayi alaje, owa ya bi o.
0: Ta mo lero wi pe aroye mi o ti ye yin, a si ti ri nkan kan di mu nibi aroye ta aro yi. Ehun wi danu ke ma gbo danu. Alaroye ilu ati bayin re o. Oro jenu ohun to tun so da danu re nse wuya wuya wuya. Adeyin nka Olasukan mi kasama se daada omo won ni le akinu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere oma ma de oma ati ba
2: re lorun o be aja o
0: ye ayin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pe leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ilamidi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam funmi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ati ko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo won ni lo badan na lawon na omo baladigbo lu muidin ni adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke ise aka abiodun baba mi evangelist moses akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba daada.

0: ma pe nigba
1: raji alamu re o loyo wa alaafin bi te baba raimi aweda na kon baba raimi aweda to yan ta na nko ru orin ti baba yi na ti ko awon omo won na ti nko awon baba ti mo da ko awon ti won ti di ara ajon ara ajon iba se pa eku laye ni baba muhammadu baba muhammada koda atun ba jesu christi oluwa wa pelu gbogbo awon wole awon malaya awon awon ojise olohun ti won ti lo na to e pa eku laye ni gbogbo won la baba o ki eledu akodele ba won tan ti lo nfi asiko yi belon fun gbogbo awon oku ti ana tan ti bo se aloki ama ladadu alada sara balon kolo ma mu ba won bismillah kan pulu ala okan come on lo ba won olohun ka wa na ka ma ti lo ba won ni isin ka pe ka dagba ka dogbo ka so won awaye wa se adeyin nka olosukan bi le mi nje o mo ntu gbogbo eyan lati leyin wa oku oku ni mo ro te ba tun fe ran a lowo si ero banisora ti mo fi ta le kan na lele pe 07 07 68 87 4274 07 07 68 87 4274 ele lo si ikanni aye lukara wa ni www.ajisebioyoradio.com a wa lori gbogbo awon most popular radio directories bi Radio Garden Sino Radio Live Online Radio e de tun le go wa lori website wa na oyin e tun le go wa lori Sino Radio na gbogbo awon platform te ti le gbo wa ni e de ba wa lo si website wa ti mo so le kan ni ajisebioyoradio.com ero bani soro yi o wa loke tente gmail wa o wa loke tente e ba tun scroll lo sale gaga gaga e ri logo WhatsApp be ba di click re yo open WhatsApp lori phone yin e ba tun ba wa chat lo Facebook Messenger na wa nbe te ba click re le ba nba wa chat lo lori Facebook gbogbo awon idea gbogbo awon eleyi innovative ideas na ni o je ko rorun fun wa ayin ka wa na ka wa ma ronu ba se le fi innovation innovative tun Nigeria se ogbon atinuda kaluku wa ka bi tun Nigeria se adeyin nka olasukan mi pe nbo bi awerin aja lo oyo ti e gbo lasan ni tori be mi o pa ran ko mo ra ba me yan ni oro je no orun bo tun so tan enu mi se wuya wuya wuya agbese tan fe ma lo lu daro aloko emi adeyin nka se tan o fe ma lo lu kosun leke leke mi se tan o tun fe ma lo lu kefun to a ma be nitori o be ni be so atele se asi be na o gbogbo en to ba ni a ma bo ni kala ni de ba nle o nitori baba ku de kojo kan ri orun aro wo ade afun baba je ro mo je le o je kin laye igbin se ero wo laye igbin se o ile oluwa ri igbona inu ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi ile te tin gbo mi bi se te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin oni gbona igbese aye yin oni gbona ko ni dojuro nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa ile olorun oba lowo mo fi olorun oba so yin so olorun oba abo re to nipa to daju to ju ewo ni lo ko ma wa lori emi pelu duke mi atayin titi digba mi ta mo tun pade mi nfin le sinu banuje mi ni ba yin ninu banuje o e fi mi na sinu banuje e tun ni pe mi na ninu banuje ka tun ri alayo ka pade ni re ka ma dolodi leyin ara wa ipade wa o di wo jojoro

0: Ọlọ́run gbàdúrà. Ṣùgbọ́n àmọ́ tún ṣiṣẹ́ tọ àdúrà wa lẹ́yìn ni o. Ìwọ̀n àtúnwọ̀nsì ni gbogbo nǹkan ló dùn mọ́ nílé ayé àní.
1: Àwa máa rí tí Olúwa owó lẹ̀.
0: Torí pé Ọlọ́run gan ni mò ń fẹ́ ká lo ọpọlọ wa ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà. Tó bá bá wa sọ̀rọ̀ lọ, tó bá wa sọ̀rọ̀ bọ̀ nínú Kùránì, yóò tó ní àfàlá tààkìlóhùn. Àfàlá tààkìlóhùn. Ẹyin ẹ̀yìn ṣe làákà ẹ ni, sẹ́yìn erorí yín ni. Ẹ ronú, ẹ rorí ẹgbẹ́ kìíní sínú rorí yín o. Torí ẹ fún ìdí èyí, a gbọ́dọ̀ máa lo ọpọlọ wa. Ká mọ̀ jẹ́ kí ẹ̀sìn kó kó gbogbo làákàá wa lọ. Nípa gbígba ẹ̀sìn sódì. Kí ló dé tèmi bí máa ń mú mẹ́ta papọ̀ ní àárín? Mẹ́ta lọ́kan lè mí o. Kò sì sí ẹ̀sìn kan tẹ́nìkan lè bu ẹnu àtẹ́lù lọ́dọ̀ mi. Ẹni náà yóò rí pípọ́n ojú tèmi ni. Torí èmi nígbàgbọ́ pé a religion, any religion. or any religion belief should be a personal relationship, personal relationship of communicating between you and your creator, your personal way of communicating with your creator. Sugbọn ka lo ma gbe Olorun nija. Olorun to da aye ati orun. Egbo mi ye ti o le gbe ara re nija ni. Ti o to gbe ara re nija ni. Abi si Olorun o mo tin se ni. Ti o fi je ki gbogbo agbaye kan je elede eyo kan pere. Si Olorun o mo tin se ni. Ti o fi je ki gbogbo agbaye kan je elesin kan soso. To ba se pe Olorun be ka je elesin kan ni. O wa ni ikapa ati agbara re lati se o. Lati so gbogbo wa di elesin kan o. Emi bi mo so pe awon te ma ngbe Olorun ja won ni laaka e ni o. Won e ronu ni o. Olorun gan se ma nfe keyan ronu tori e na lo se fun wa lopolo o. E ri alaje pastor Oluwa lemi, Oluwo lemi. Ai. Ma ka bibeli die. Ai. Ma ka Quran die. Ai. Ma to ka ese fa odufa die. Ai. Ma to mo asa ma ti owe le Yoruba wa. Ai. Nítorí pé kò yẹ kí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ lè máa mújà wá. Ẹ rí pé sọ̀ọ̀sì tí a ó yàtọ̀.
2: Bọ́ bá wù mí, mo lè dún bí egungun.
0: Bọ́ tó wù mí, mo tó lè máa fọhùn bí òrò bí òrò. Mi mo le dun mewiri mewi mewi mewiri bo ba tun mi mo le dun ma dun wewiri mewiri wewiri wewiri mewiri ani to ba tun mi emi to le dun gba gba gba gba gba gba gba gba fu fu ko wo yeye aye ai abi ndo koko loju yin ni awe discriminate ni ayin o mo se nigbagbo wi pe gbogbo ayin te ngbo mi lowo yi na ayin na discriminate o e fi jale folon ko ma ja ijara re o e je ka wa ka gbajumo nta wa ye wa se ka gbajumo daada wa nibi tori ele mi se nje ka sa ma se daada ni mo fi n fo ko ti mo nje kilo wa ka sa ma se daada awon elomi won se esin debi wi pe won wa ni ba awon alabagbepo won se da won ni se daada si awon alabagbepo won mo iru esin wo lo nsin ti oji o se daada sa awon ara adugbo re awon alabagbepo re iru esin wo lo nsin to je ko mo yan omo iya re lodi iru esin wo lo nsin ta fi ni iya re ni nsio to fi wole lo ki iya re mo iya to deje ile o lori ti o pa o je lati keke wa iru esin wo lo nsin Iresin wo lo nsin tan je oko eyin si baba re Iresin wo lo nsin to fi wulo pa awon yawo atomo re ninu ile Iresin wo lo nsin to fi gbo soro to fi gboro soko re lenu Iresin wo lo nsin o solo na lo ni a ma se bayi Anabi Ibrahim ale salatu assalam ninu Quran an baba re wa gbe awon ere osa won pa gbe le lori pe ko kiri lo o dide anabi olorun ninu qur'ani ke koro si won lenu yo tun kiri e lo eto nbe ninu qur'ani wi pe beyan ba kirun lowo ti ya eyan iya eyan to so loko to wa wa saye to ba npe o lori irun o tun le jarun bi irun bo se lagbara ton loda awon musulumi o tun le jarun ko lo da iya iya re lohun bo ba nse esin to n kirun lowo lowo to ba n kirun lowo lowo ti awon eyan tenikan te n ku lo tori eyan ni n ku lo yi o to di be gbe mi to si mo pe ninu kapa re o wa lowo re lati le ti e rescue re ko ti e ma si ninu kapa re gan o le ja irun o to ja irun to sale lo to sare lo do la eni to fe gbe mi na o wa lori irun iwo nri lo kan pe ejo o ti fe bu enikan je ti o mo bo ba jarun wa lai olohun o tun gba arun re o tun gba lekun daada ni sugba awon eyan won ti si esin gba won ti gba esin lagba sodi sugba lodo ti an bi eyan eleran ara la koko je na o ka ti e to ma di pe emi nje muslimi iwo nje kristiani iwo emi nje babalawo emi nje ni tin bo fa emi nje ni tin bo san go eyan eleran ara la koko jo je na eje tin lo ninu ka isan ara temi na ni nlo ninu isan ara ti e o
1: to wa ni pe ku imale
0: e ma gbo oro nu bibeli ni Jesu Christi oluwa wa lo nso fun awon omo leyin re wi pe

0: gbogbo ojo tabi paito tabi imamu to ba nko yin lati lodi si awon omo eyan eyan elera ara bi tin e ma lo do ru won mo awon yen service agenda won ni o tabi ki won ma ni imo to pe to ati pe eyin to ba ti e ti to ba ti je fanatic to ba ti je fanatic bo mo ti be so yoruba e eyin to ba ti je fanatic mo sugbon mo ma ko ti ye yin eyin to ba ti je wabi koko to ti je wabi koko ko si nkan te le so te le bi yi okan re pada eyin wabi koko n to ti nigbagbo si na ni o ma te le lo eyin to wa sele ni wi pe oye ka regulate esin ni orilede Nigeria bi mo se nso bo tori pe awon kan nbe to je pe baba mamu wi pe olori esin yi so pe daddy ji o so pe baba ajo so wi pe nikan ni lawon omo leyin won ma ngba o won ni gbe kini sinu rori sugbon olorun to dara gan o fe ka lo opolo wa o fe ka ma gbe oro sinu rori o fe ka ma gbe oro sinu rori tori na to baba soro lo baba soro bo ninu Quran yo ni afala takilun abala takilun eyin kini buku ya yin ese la ka yin e ni ronu ni e ronu ni mo fun yin lopolo me e ma lo opolo yin e ma ronu yin o e ma gbe oro sinu rori sugbon awon mi jẹgẹrẹ ti jẹ ọpọlọ wọn nti ọgá wọn lókè tó bá ti jù sí wọn wà láìtàlá wọn ti wà infected nìyẹn ìdí èyí ó fi yẹ kí a máa regulate religion ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà ní ọdún tó lọ ní ìparí ọdún tó lọ ghana ní orílẹ̀-èdè ghana ìjọba pínlẹ̀ ìjọba orílẹ̀-èdè ghana wọ́n fi òfin kan síta pé ìwọ tó bá jẹ́ páìtọ̀ tọ ba lọ ri iran ripuri asotele odi to lo nso si orilede wa o bara re nibi to lero o lo nu kugu ni o gbe nle ni o n kaluko ya se we omo re ma so to ra won na ni won ma nri ogborun eyan ni o ku ladun yin awon ni ri nkan daada won ni rowo won ni romo afi geyin o ku eleyi o ku eyi o ja awon orin baba mi ojo ade to ni kiyesi olorun ko so be o eniyan lo so po le ni lari oli lo so paye re o le nituma o kiyesi olorun o so be o daada na lolorun daada lolorun daada na ni mo nso olorun e so be olorun e so ro buruku olorun e se eyan buruku olorun e ti e se eyan debi ti o ma wa buruku olorun e so sokuso o asotele odi iran aburuko ni ni kapa lori aye mi ateyin o lola wala haula wala quwata ila billahi alhasin nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to agbara olorun olodumare ni asiko December se to mo nta awon eyan.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Baben kokan.
0: Se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo laari Oyo ni sebi Baben kokan.
2: Our party not the end.
3: Echo Juma.
2: She go stay with us till the dawn. We dey talk.
3: Eka aro, eka son, eku role, eka le, etu ku ajin lodo yin be o. Adeyinka lo ko mi o. Olasukan mi kasa ma se daada. Adeyinka re mu, Olasukan mi alade. Kasa ma se daada jadi, ona ni o.
2: She turn to the things them dey talk. No get the time to the force.
3: Emi na si tun ko bi ko se olodumare oba to wa pelu mi titin fun mi se tin ba mi so
2: ra ri ra re ra ra ri ra
3: ayo a o de odun bi anjala bi akomo tun ba yin lodo yin be mo mo lokan mi pe alafia na mo ba yin.

0: mo ma wa pelu yin di bi yago mokanla abo ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko si na lodo ti ara yin o si ti alquran 11% ni phone mi wa.

0: Honey. Asa se mistake ni o. Awon ti won ba sa gan ko si bi won be sa lo ni. Ti gbogbo wa ba ti gba pe iya yin awa nti anti ani o, awa la ni o. A si ni gba ko ba je.
1: Ni gi won gba de o love.
0: Tori boko ba ro ko borokun boko rokun to rosa yo pada fa bo se bute na ni o
1: won soro
0: ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini re ni olon loko arodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe kiyun ko ma je ta won ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni family ki mo ni ayin
1: ni bo
0: omo egbon omo apuro extended families bo ba ti e je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba egbon mama
1: eni lo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re ilu ebo ma sa lo ma japa
1: eni borumu
0: ajo duro ti kini yi ni o igi gogoro ma gunni loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de laaro yi alawi ijanu
1: ti gogoro
0: aro ijanu ohun.

Boya to ba di lola, Kọlọrun, ko ma je kelemi o ti gba. Kọlọrun ma je kelemi o ti gba. Kọlọrun si je ka ri na charge phone. Ka tun ma se belon, ka to ri na charge phone. Se mo pe wahala wa. Ka ma belon funa. Enikan, eyan wa kan, ta jo ma nsoro lori WhatsApp. To ti lo sori rede Canada. A jo wa ninu group kan na ni ko to travel lo si Canada ni bi odun meji seyin. Bi pa ito lenu ni Nigeria tele. O ni nigba to ni Canada tan. O ni awon prayer point o hun ji yato. Isowo gbadu o ngan o yato. Nitori pe opolopo nkan to won ma gbadu asi lori. Ti o ma gbadu ale lori ijoba o ti pese re fo ohun lohun. Ohun ati channel energy adu ohun lo sona bo mi. O ni sowo gbadu ohun. O yato. Tori awon nkan to won ma gbadura fun. Emi na se ngbadura. Kọlọrun je ri na charge phone. Ki lokun pelu Kọlọrun je ri na charge phone. Ti o ba charge re fun ara re loku o ina nbe ti lo nigba ko kan. Eni wo lumu. Awon prayer point je an Kọlọrun je ri na charge phone. Kọlọrun je ri na charge phone. Kọlọrun mo jole o ko shop wa. We are asi. Olopa wa. Orisirisi awon eto abo lo wa lodo won be on ti gogo mo lo sodo abin kan se on the 13 ko lo so pe won ko shop won ninu odun yi ni abi on the 13 model lodo re ni ninu January ta wa yi that to ti o pari loni January ti o tan loni aso odun tan o gba owo cooperative 150,000 ni December o si bi raja ate sinu shop re wala January ni wa pale gbogbo atemo January ni wa pagbo wa pale gbogbo atemo won se nkan kan bayi ko a to wa ajo alajo tan ko si lowo to ko sinu shop won pale re mo

0: Giuseppe Oyolari. Ayo Giuseppe Babe.
1: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e tedi bele je wa gbo mi gbaro ye mi awon me egbe o AUF o ya ti ba unity world ni ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ai laso olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ri olokanran ti orin le omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun ati awo ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi o iwo ri onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbaje owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti ekemi o se temi kaluku se nse ti e loto oto yi ni konko jabele yi npo wa go ndo lo seyin tori aiko worin ijo ni se ku pa won o AUF oya ti bayin ti bro mi ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ran ti bale ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruje ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da papo ko le ba o kusu o AUF n pe asipo yi ke si gbogbo eyin lekan legbelegbe to lori se lemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so opo so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se mi o la ari wa lo ni se bi baba eni kokan
0: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni.